0: ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
1: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Bush amo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
6: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa iyo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
9: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Morelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang Among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation ug proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan ug mga higala. Daghan salamat ug mag-uban ta sa pagkusuwan.

ay by Inipinigpirig mga katropa. Yes, at oras, alas 8.15 na. Classic oldies na mga katropa, ha? Dari sa XFM Tagum City. Siyempre, sabi nga tinodo, okay rin yung already. Wala sa, as of now, wala sa, me time. Amo-amo lang sa ni mga katropa. Para good, oy, anak, ang panintrutan din yung makahatag tao ganyang paglingaw, no? Samtang nag-scroll-scroll mo sa inyong Facebook Live, takaroon sa to ang, live takaroon din sa to ang balay. Alas, sige! Sibog-sibog ta sunan be music sa tabi. Bidai kada umbungo sa ito yan yung kalagyan ay oras. Mora gabon kanina, alas 8.15 na.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mao na iresulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katro pa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
3: Oras ka, tropa! Oy! Unsa ko rin lakawa rin ng sibuk-sibuk ta sunahan, Bek. Elasutso 51 na.
0: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: koneksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yesco Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si GR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta bubigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausap ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung puni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpwesta ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit tayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian, tungod kay mo pakusog sa imong resistance.

0: 568. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubay Bay.
2: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, Ñuporelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami nga ang padayong pag-uswag nanginahanglan og reliable na kuryente.

0: kini mamahimo posible inaagi sa inyong pagsalig kanamo.
1: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid.
0: Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente.
1: Part of providing reliable service is keeping you in the loop.
0: Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules.
1: Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7.
0: Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon,
1: click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa, XFM!

Yes, pahipo naman, pahawak naman by Juan de la Cruz. Manila Sound ang mga katropa. Atro kita alas 11 sa alas Lucy di ay, alas Lucy no. Ulang putaan ng style niyo ay, ay ba? Alas 10 sa 26 na, balik na itong Corinto niya ha. Ay mo si Galaw-gaw niya kay magalingaw-lingaw ta. Sa ito ang mga Manila Sound karong mga orasa. Kabalin yung lain-lain, Master Inday Tanini. Happy Sunday, good morning!

Sa mga biyahero niya ron, no asa mo napita ka ron, nakatambay mga katropa! Uman-uman na! Alas sige! Sa mga kadagatan, sa mga purok niya ron nga naminaw sa XFM! Exciting! Kabalin niyo sa Pikas Lawak, wala lang DJ Tuti o si Boy Paltik, mga higala, mga katropa. Ano yan na? Uno, dos, kandos!

Yes, you promised me you never let go my hot dog, Manila. Yes, pero namadali sa Tagum City. So, Tagum lang, no? Dili sa Manila. Kaya layo itong Manila, mga katropa. Kaya maagi pa kag maligo, maghimasa, mga hilamos, manutblas, bago Manila. So, layo-layo agad siya, no? Sa dagan pa kayo tagagyana na. Manikma pa, manghimuta, ba? Manghingoko, bago Manila. Ha? So, oras, mga katropa, alas 10:43 na. Pila na lang ka minuto mo, lagapak ng alas 11, no? So, andam tas itong mga paniod doon yung mga katropa, kay kami diri. Andam sa mig hangga bugangin na saan. Oy! Daon sa na niya, ay! Muragwa lang, no? Muragwa na mo na feel ang among mga sweldo, kaya na yung mga apelido. Sige lang, namagin ano ang mga factor. But anyway, alas, sibog-sibog, tasunahan na. Ani ana, be, kung unsa gyud ni siya, be. Bakit labis kitang mahal, my boyfriends? And this song is brought to you by Saddle Gold Coffee Mix. XFM! Exciting!

0: Sama sa mangga, mais, ug mga utanon, produkto sa Soyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply, Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte, malipayon nako kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente ug kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna namo ning Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat kung mag-uban pa sa pag-uswag.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usag kadlaw sa sulod sa usag ka buwan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
3: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
5: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
3: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o

0: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiyeloga akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitupuntos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon na ako nga food. Ginassure gin na ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usa kay muhalap na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatijud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
4: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: An po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting!
1: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
7: Pirming kasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami isa pirmi pong tulog. Jubert Tennis, sir. Tagamatanaw.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
9: Para sa dynamis?
8: Para sa turnyo ni Mrs.
9: Tour?
8: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
9: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit. Exciting ba?
8: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
9: Sige, sugayon ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Karawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sister Pace.
15: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
14: Sister Pace, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pace. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibo yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
5: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
6: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yuta minom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
6: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka semana na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garanti sa

0: turmeric na may tagline na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil.
4: Tanggal ang kati-kati.
3: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntown Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
2: Hilumdiya! Wapak ko, oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsyota ka!
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! O gitawag siya sa parot o dinhi!
1: Hoy! Hoy ko rin!
2: Usa man!
1: Kabalo na ka!
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: Missä kai? Se kepätään Ludi. Se on sekä bas. Oh, dinhi. Ka, sa mga kanga hinuktok mga diha.
1: Kung sinsa kayo kumutan o sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod?
0: Kunya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!

0: ಏನ್ ಸಮಿಗ್ ಬಣ್ಣವಾಗ್ ನಾಕೋ ಬಿಡೋಬ್ಬೆ ಹಾಕೊಂಟು ಬಗ್ಗೋನ್ ನಾವಾಗ ಮಣ್ಣಗೀಕ ನಾ ಪಕ್ಕಡ ರೇಷ್ಮೆರ್ ಕಾಡ್ದು ನನ್ನ ಮನ್ ಡಾಂಗು ಪಲ್ಲಗೆ
1: Santone Plus Herbal Capsule ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Kirminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, kirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunful Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
2: Mag-Sunful Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunful Plus
1: Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang iyong bawon ng kwarta, yatagar ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
4: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: Exciting!
1: Usakanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naala mo'y mga bagong brief. Naala mo'y mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan mong brief. Di ba exciting?
0: Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
6: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugoyan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Minita 33 anyos at taga Jensen.
6: Vision X, sulay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
6: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun. Di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix.
0: himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sunthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sunthone Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Sunthone Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Sunthone Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
9: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bagong kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
9: The Secret of Health.
3: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Sunthone Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Sunthone Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
5: Y2H Broadcasting Network Incorporated 107.1 XFM Tagum. XFM time, it's 2 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
3: Ako kay Gold, pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumangkod, sir. Hindi ko akong dinulan niya. Dugo, dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay Batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blok. At nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na akong menstruation.
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas, Zaton Plus Coffee Mix rin ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mang gustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
0: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na rin ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, apag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa akong trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga nagatake og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kailangan kong mag-antukin para makafocus at maging productive sa trabaho. Kaya ang kape na laging ininom ko, Zaton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na nakakabata din ang ating skin.
0: Zaton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
12: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
1: Exciting!

0: This song is brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Y2H Broadcasting Network Incorporated. 107.1 XFM Tagum.
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
2: Hoy apa, hoy apa, apa.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman ha. Alas 7 na bangon na, kimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney o pagtaas sa dugo o labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas o labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang kundi dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mo Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C.
8: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usaka sa kusog nga mainom og kape, nga hilig ka mainom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay o soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangustin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
10: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa man imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
8: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs, Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: 107.1 XFM Tagum.
14: Exciting! Exciting!
8: Time check brought to you by XFM Time. It's 3 o'clock.
15: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!
16: Ang

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko. Kanyang produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
0: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas, ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sagatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, ato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong itawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batian yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: Turbo.
6: Oh, yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
1: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona, senyoro citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
5: Isang pahid lang
6: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Tanggal ang kati-kati.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one
6: sa pre-

0: C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Ika

0: uploading ng apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showy. Sorry, ha? Ayot yang. Among? Titawatin eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal po ang blood pressure? Ania ang sikreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
5: The Secret of Health.
6: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangitaon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. O kini, mo'y atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula o mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot ng mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw na ito nga pagkinabuhi.
5: The Secret of Health.
6: Sa dugang pangamapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold, adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon tuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog o gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga o pinakanutrients bag-o gibutang sa kapsula. Mga dali kayo ma-absorb sa lawas.
5: The Secret of Health. Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
7: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold. Mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, maong dali kay maabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Bush Abo, magpakiloko sa Hubaybe.
8: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
8: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
9: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katrupa, exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: mga katrupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!

0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Hoy, Mati, kalang uban niya. Gamay lang ganit kay Away. Nagkulang dayon. Excited?
2: Exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod kanato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod kanato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Salon.

0: on skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Centum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No.
2: Centum Plus Herbal Oil.
5: Kate, ikaw ni?
6: Uy!
5: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mo uli na dayon ko.
7: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Mga katrupa, exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: This song is brought to you by Casino Plus, Wednesday at Casino Plus, win every Wednesday.

0: Lodi!
1: Uy, tita!
0: Ah, tugnaw ka ayan, no?
1: Pilting, tinawas tubig ba?
0: Tap, hadlok ang balite diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
1: Mo ba?
0: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidaku ang iyang tiil.
1: Excuse ha? Manghiis ako?
0: Oo, asa man katap?
1: Manghi ko para muda ko puning ako.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako sa pag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, Permi Mabilar, kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya mamular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion og mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin usa ka semana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pero may kasakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jubert tennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o clavuasca o sa ka-herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
6: Santon Plus Herbal Soap.
14: Yan namigis.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: This is 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!

0: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
1: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abrodang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Ano siya, tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
3: The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
3: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
5: Ako dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pangunauna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsule sa sakal. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pambalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
4: Sa mga hilig mag-inom og kape, pili a mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klaseng nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nya hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
3: The Secret of Health.
7: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
8: Santon Plus Coffee
2: Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santo Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santo Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santo Gold Coffee Mix.
3: Santo Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
8: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristoray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
11: Wednesday!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ay, master!
2: Oy, usaman, kap!
1: Klaroho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
2: Dilik, kap! Oy, ang akong ingon ba nga? Ang unggoy, pariyang naong ni mo.
1: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha?
2: Exciting?

0: जुग बताएगा तब पुलान जुट गायुगा
1: शो आई
0: लायस डरे कुंग डे का मशोगो
1: उसा
0: उन जग गरों आया उन कुंग दवांग लोला हाँ
1: ओके फ्रेंड बाय बाय
2: mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Ang bato rin mo, gahi kagyog o. Pero sige, talahonan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ahay, ang bato rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahi si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragida nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagawa naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunabot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Par, alay pa kun par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
1: Exciting!
9: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Unsa din diferensya sa pobre o dato?
1: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag na allergy.
0: Kung pobre,
1: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og gamot, kung dato gani ka ang tawag na kleptomaniac.
0: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
1: Ingon dayon na nilang napas mo.
0: Unya, kung adunahan,
1: ang tawag na migraine.
0: Ay, pagmuli.
2: It's exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu. Na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Pascal, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Pascal.
6: Santo Pascal, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga momordika. Ang momordika nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaron labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, una ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33 anyos at taga Jensen.
8: Vision Next, slay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom og Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health,
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Maricar. 3 years na ko nagpundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
4: Osmo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sa mga tirada na to ni Apar, pakuratira ko lang yung kapitan ni Apar nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
0: Mga katrupa, exciting!

0: is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Apa, Arce?
3: Ah, macam mana, Kapitan?
2: Eh, tago, okay? Na imu hang teacher ning absen terbaka.
3: Ah? Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kengan naman?
3: Alangan, aku man inan na matay na ka.
1: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Siya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
2: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
5: Sanfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kung biligon pa yun din.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
9: Exciting!

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik o Ginhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako hamlo. Ayaw, sadaling ko. Sige. Ani, o. Bago ka lang ko pahikapon. Bago ka lang ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako in shape. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo, utang.
1: Mabaira na lagi na ako eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon ug parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
8: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
9: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold? Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
11: The Secret of Health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soaking nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta maka side effect, dili ta basta-basta maka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
11: The secret of health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus coffee mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
12: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit kay akong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
13: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: The secret of health.
14: Ako si Rowena Munchang, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
17: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
18: Wednesday!

0: Nino Car sa XFM.
1: Sa una, putot kayo ko. So, kanya na minaw kong XFM? Hala, titangkad ko.
2: Wow!
1: Binaw, be? Pinaganil kay inches na nga ko ang takong kay murampang sokens kay nagami kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, Archie. Archie.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Gano man?
1: Batakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloy yung ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug Moringa. Mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukan nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Binaw-bi? Pila ka rin ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay Kex Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Hei, sikä pitää Ludi! Se on sekä bas!
1: Oo, dinhi!
0: Ka, sä pakakaan kehi nuktuk mkädi, ha?
2: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
2: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon o unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo o natabangan ang ilang mga balatian.
6: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
4: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold maunay mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kakaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod upula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita 33, Anios at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
4: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Osmo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Wednesday!

0: 6-8.
1: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Usa kanlaw sa sulod sa prisuan ug dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan.
3: Sa balansya wa din.
2: Karawan lawa. Naa mo mga bagong blip. Naa mo mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting!

0: Ayan, Ludi.
1: Umitla.
0: Ano nga putot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama og papa.
0: Onya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngunit akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog, talawan ko nuko.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Apa, sa dihang, sa naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
7: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Mitra!
1: Libog ko ba?
0: Anong nang libog man ka?
1: Unsa ko bileon kanang kapa o panget.
0: Ay naara na sa imuha, Dodong Mitra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa pangit, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
12: Wednesday!

0: ka, Trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga, ni bata na katanaon kay... Nagsige na kag sop-sop og chupon?
0: Exciting!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Inaot nga diin na ang Diyos, mga katropa, mana kaninyo, huwag ilabi na magatanggal gayod sa inyong mga balatian. And then, sa gusto mo ba nini ato nga programa, ayan ha, pwede ka mo mumpadala sa inyong mga mensaheng, mga pangutana, may tuon kayo sa ato nga panglawas. Just text your message yan sa ato nga text line number 09-09-17-62844. Once again, sa gusto mo pahat, no, sa ilang mga pautana, huwag muban kayo din itong programa. Just text your message dyan sa atuang text line number 09-09-17-62844. Huwag atuwa kayong hatagan o katubagan, no, ang inyo kayong mga gipadalang mga pangutana. Busa o banina usab ako ninyo, mga katropa. Ilabi na gayon sa ato gayong mga avid listeners, no? Dinigayon sa mga taga-tagong, ayan, maayong buntag. Ilabi na kay Sir Ruel Ubida. Dinagayon sa Kwambungan, Tagum City. Saka avid listeners po ng XFM. Ilabi na sa programan The Secret of Health. Pag sa mga taga-Nabuntunan, labi na kay Nanay Luisita Varka. Ayan, happy morning, Nanay. I hope and I pray na anak ka karon sa Kaimsug o Kapiskay sa Panglawas. Pag sa dinagayon sa Mawab, no? Kanagan putag mga listeners din, ha? Labi na kay Mama Nida Paco. Maayong buntag, Mama Nida. Kaumad gayon sa imong mga kaubanan din, ha? Our brothers and sisters, no? Tungod kay Adventist, no? Kini si Mama Nida. And avid listeners po ng XFM radio station. Og kinsa pa

taga-Matih, no? Labi na din sa Baywalk. Can we tag dagantag mga listeners din na mga katropa? And then isa sa mga massage therapist din na sa Baywalk. Sa ka-listener gayon sa XFM radio station, no? Si Nora Barangan. Ayan, happy morning, no? Nagapaminaw siya karon, kauban gayon ang ilang mga kauban. Ingon pa niya. Lanog kayo ang ilang radio, no? Din ha gayon sa Baywalk sa Mati, no? Samtang maghilot-hilot na sila din ha. Mag-i doon na ilang ginapa gitawag nini. Ginapaminawan, no? Kini ato nga programa mga katropa. Ganta ng programa na gayo din sa XFM radio station. Asa ka mang lugar na karon, din sa Tagum, sa Davao, sa Mati. And dahilabi na, dinausap sa Bukidnon, no? Ayan, sa Jensan, sa Pulumulo. Ayan, sa San Francisco, no? Magandputag mga listeners din, ha? Ayan, happy morning po mga katropa. And have a blessed day. And then, syempre, usbon ko ha, ubani ako mga katropa nini atong programa, pinagigid sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangutana, may tungod gayod sa atuang panglawas o katong paningkamutan, katugad kining hatagan o katubagan, ganit agandagan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa ha, tungod kay ato ka ng hatagan o katubagan, unya o ganit, so wala yung mga pang text, ayaw ka problema, tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook live na, o nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na kayo ng Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atwaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre labi na ang ato aga yung programa karon, live usab kita mga katropa. Nadiin na makita og madunggan, no, sa ato aga yung mga Facebook page. O pwede ninyo usab, search sa inyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital, no? Tungod kay matag adlaw, dili lamang kining atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa dinhi sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atwa gayong mga Facebook page. And happy viewing sa tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning Doc. Ayan, good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning Doc. CJ Nedruda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time, mga katropa. Yes, ayan. Happy morning to si, Ma'am Jing Pegarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. Ayan, happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pegarido. Sa tanan, nagatanaw karon ha? Ayan, happy morning, mga katropa. Well, madungagan na usap ang atong mga kaibalo, may tungod ganyan sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Pag kining orasa, hatod ka ninyo. Gayon sa ato ang gitawag nga lamian nga kape, no, nga diin na maghatod ka nato og kahimsog og kapis kay sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus coffee mix ang kape nga diin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Boss Gold.
1: Daghan ang nangutan ng mga katropa kung pwede ba ang atuang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag na problema no, sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayon no, kini atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay atuang gamit nini is natural sugar. And then especially kung hindi pa naman talagang totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo na level of your sugar, so I can say na safe kini ato ang gitawag nga Santon Plus Coffee Mix. So safe kini labi na sa mga kabayan nato nga din hilig og kape. May ang uban ra ba pag adunay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick, di lang ko magamit og butang og asukal. Problema sa Gihapon ha, bisag way asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom og kape, apan aduna na gitawag na tog diabetes. Nasayod ba ka mo?

0: Madiin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa atuang dugo. Sumala sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kini usab makadaot gayud sa atuang pancreas og hilabi na sa matag selula niini. Kay ngano man adunay dakong connection mga katropahan o kining caffeine nga diin moy modaot sa pancreas. O kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce og insulin. Unsaon na lang, no? Pag-abri sa mataga cellula para makaproduce og energy og dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? So, inana usab kinahanglan atong hibaluan na dili lamang ang asukal hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So, bisan pag stick-stick, for us nga di nagaton sa natural, dili gid siya maayo mga katropa. So, Santa Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga duol sa inyong lugar and also available usab kini sa ato ang Yes to Health Clinic. Oh, gani, mabasa man ninyo atong signage, no? So, abri ka na matag Domingo, hangtod the Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday, no? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, din hingayon sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, og adlaw Domingo, no? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. Sa Davao, ang ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. O ganitong dito ta ng schedule ni aging si Mana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasa agdaw sila. Pila na kauras na tinugtuyok-tuyok, mga ganyan, nasa service, na? Medyo lisod-lisod, makita ang ato ang pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangid siya actually atbang sa Kawayan Drive, pero nasa sa Pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha? Hatagan ta mo para mas masabtan, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man na, ubos rata sa Tagum Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic and then abri ka na Domingo hangtod Bernes alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayod sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes, mga katropa. Inyong makauban personal, ang inyong health consultant, si CJ Nedruda. Subon ko ha, Lunes o Martes, dinagay kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? Oh, na Matina naman noon. Mati, mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po, mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makikistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up and consultation. Yes to Health Clinic, mga katropa. Your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot pagbisita. Aron tungod niya na magdungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: Kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice ifik na tog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time pag inana gani graduate ang pain then mo appeal no sa paginhawa mga katropa basig ka na nag-indicate sa imong kidney area na no? And then kung dili normal ang imong bowel movement no sa atong texter basig sa imuhan ng gitawag nga appendix na no? Kung dili man good normal ang bowel movement and then magsakit na dayon ang right side basig aduna na appendicitis ang usa ka tao or barado ang iyahang ascending colon. So kana nga mga symptoms kinahanglan maatiman day na to. O din na to padugayon. Kung padugayon ta, basig mo abot pa noon sa dakong problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? Sa tuwagayon texter. Adi nagasakit ang tuo nga bahin sa iyahang tiyan, mas maayo mahatagan dayon na og pagtagad. Kondol ka man sa atong klinika, atuwi ang Yes Well Clinic. No, kung dolkas Davao, Lunes o Martes ang atong schedule, or kung sa Matica, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas Tagom, Merkules, Huwebes, Bernes o Adlaw, Domingo, maugay ng atong schedule sa check-up and consultation at inhigayod sa Tagom City. Aron to din na makita na ito kung sa mga pinaka-problema or hinungdan, ganong gasakit man ang imong kilid sa tiyan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing usab nga gina... pa-avail no sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw no. And then syempre makainom pug ka og mga juices and then naturopathic modalities. For the meantime, habang napaka din na sa inyong balay, I suggest ayaw sa pagsobra og kaon. Basig sige pug kag heavy meal labi na pag gabi eh. Kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw? O, pag abot sa kagabion, dito lami kayo ikaon, no? Daghan kayo gikaon, labi nagbisis, tibuok adlaw. O, pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, sahay malapasan man. Ginagmayrag kaon, tuon kay gadalis trabaho. O, nang pagkagabi, dito na mabawi o kaon. Ako po, mga problema. Ano? Nakong problema, mga katropa, tungkol kay loaded ang ato ang digestive system. And then, ang mahitabo, pag-abots tina, di na kayo mapagawas. Tungkol kay wa kayo natarong og usap. Wa kayo natarong og tunaw. No? Mahitabo, constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung adunan na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal rajutas kagabi on. And then every morning, warm water, mas maayo na, and then mag-juice dayon on, pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, na? Daghan na spalingki, pangutana ra mo, unsay kinchay, kaya mura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O, lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak kay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon. And then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Programa 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check-up and consultation sa Yes to Health, mga katropa. Pirmi na ko na ginaingon, libre ang atuang check-up and consultation. Watay gipiling inid, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato kayo sa atuang klinika. Monegi ingon, may pera man o wala, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung adunay budget mo ato klinika, oh, mas maayo no? Para makasuway usab sa ato mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kaba ng atuang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para gayon no sa inyo gayong mga balatian. Mo nang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa nga di naayo sa ilang balatian sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. O ga pinakadugay nato is upat ka semana. Tungod kana sa ato ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Nga diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan nga din adunay problema sa panglawas, no? Apan luyo niya ang tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling, libre ka na mga katropa, no? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, Mao kaning usa ka papel nga diin niya anang papela nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan nga mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, kana nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mao nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun nindot daw kaayo no, ang servisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gitudluan na ka, huwag ipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. So, ana mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up. Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Ano niya itong programa, mga katropa? From 656, good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon o unsay angay buhaton, no? Sa naghubag na walang tiil, no? Or paaba to, no? Kaya paamay leg man ang gingon. Isan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutan na, unsay pwede i-partner? Yes, good question, ha? Kaya nga naman, ang uban, musalig na raba dayon pag hilabi na adunan na gainom na siya og Santon Plus Gold. Para ni sa kahibalustanan, ha? Ang atong Santon Plus Gold, mga katropa, yes, very effective and very powerful, labi na sa itong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagainom ni ini, buot pasabot kulang o kahibalo, ha? Ang tao nga di nagainom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, abawa, gainom kag Santon Plus Gold, unya, sige, gihapon kagkaog bawal, na? Wa gihapon, mo na yung gingon, wa japo yung jamo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, na? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutanan, no, sa atong texter. Kung sa pay, angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di inagahubag, na? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, na? So, mo na mas maayo, i-check na ito na, ma'am or sir, no, sa atong texter, basig adunay na kay problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka og pure carrots and pipino juice. So, ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, kunya naghubag, dako-dako na, pag-juice o pure turmeric. Unsa man yung turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, bangguron ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlo nga tela, pugka, ang pure nga duga, makainong kag lima ka kutsara. Pure ha, ayaw butangig asukal or tubig. Pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold. Buntag, 30 minutos human ikaw mikaon. O 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Pasig mo inom pugkag Santon Plus Gold, usara pug kapsulas buntang. Niya, matingala nga, ano nga ba ni Kuyos ang hubag? Mabon na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, na? Kung gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, why problema mga katropa, na? And then, sunda ka to akong advices, nanawa, dako kay na og kausaban for just 1 week, na? And then, i-observe na, 1 month, I suggest, 1 month, ipadayon, nga din sunda to akong gipang tudlo. Unya, pag-inom, high dosage ang Santon Plus Gold. Unya, likay, jugkas bawal na. Kung nang hubag na, bawal na jud na ang parat. May bisan pagbuino kag Santon Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. O sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy. Tawag nini kaayuhan, no? Kay kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamons. O, sa pa bang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o, kataas ka na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? So, buot pa sa buot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas o asin. So, kinahanglan, likayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga rin ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo, sa gapong makaoban ang inyong health consultant na si Jane Druda. O gawa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. O ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Amping ang imong lawas, huwag ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sinahan and God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa sa XFM Davao Region, alas 4:35 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
2: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
3: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Ta-da! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug nauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas!

0: morning mga katropa. Morning, master.
1: Isaka sa nang ako ang hijit niya, pod.
0: Asa man?
1: Dayana, dayana. Good. Good, na good morning, mga people, mga my friends, patod pa ni katropang Alan.
0: Morning na ba? Morning na.
1: Morning na, morning.
0: Sir,
1: extend pa mo, sir. Extend pa mo. Ay, kapuha ko ang kuhan ni mo na mo ngayon. Mura mga nasa kuhan mo. Langit nun kayo, bay.
0: Mao na tagum. Abi ni mo kanang likod na ko. Mao na tong flyover.
1: Haba.
0: Ang kilis sa flyover ang dabang karutang establishmento.
1: Kusa man ang establishmento nga labang karuta.
0: Kato na si. Mao to nga tagkuan lang tag 90 discount percento na lang.
1: Grabe no, grabe. Pero sige lang, ana man. Oy, la. Buhay nga, asam na ko, para mo na. Ako, sinsya naman mga katropa kay Muraga, ako mata, Muraga, galugwaon pa na ako mata, ha?
0: Daan mo na sa on na,
1: Muraga. Sa on naman, mas arang-arang itong na ako, yung na ko, kuhan, ganyan yung antipara, para di kay lata, no?
0: Ah, mauba, ito'y panabon sa panakip.
1: Yes.
0: Panabon sa panakip, ha?
1: Exactly.
0: Bitaw, master, lonis na po.
1: Okay, lonis sa sadbong. Ugmane, mudayo ni Lunisa, ugmane po, lani. Martes na, pun.
0: Oh, karong adlawa, lubog po ni Antonio Tilakas, Rodlawas, Banay-Banay. Akong banas ko gagaw.
1: Aba, unyan na itong gisgot, anong mapatay po ko. Unyan na itong basugot, unyan na itong bigyas.
0: Ayaw mo nang sugda na itong
1: patay. Ayaw.
0: Karong mura patay itong oras. Dali na kayo.
1: Ang kapo lang asugda na ito nga, masayaw ka pong.
0: Ah, di ko masayaw.
1: Gimingaw na sila. Gimingaw na sila ng sayaw. Ano pong bakay? Grabe, nagkakinag-request na.
0: Lain na kay Musayaw nga buhagi pang haya.
1: Anay, kwanday.
0: Duha ba
1: yan? Bagay. Kami, bago rin kayo gilubong ang kuhang-kuhang gani, magulang sa kupapa gani, nang medyo okay, mga ikugapon. Anaw ang kinaginabuhay mong.
0: Gilubong naman to.
1: Oo. Anaw man na siya. So, pagkitay, may mga stepping ni mo. Diyan kay, nagkuhan na sila.
0: Karong panahon na, Muraga. Wala sa kay Luya, Muraga. Luya. Muragwa.
1: Ayaw, sige.
0: Murag na election, Muragwa.
1: Ayaw pagiging anabong. Ayaw pagiging anabong. Abi pa lang, wala na nag-inambrik Santon na gold ko. Kaneng Santon plus gold rin. Kaya... Ayaw Aya si galaw ko diya kay ba. Diya na gyud ka ba intonsis ni jud kaniya gyud.
0: Santon gold coffee.
1: Ah, di pa hinay mo Santon gold coffee bin.
0: Lunes ya pizza di sisi tadi ke bulan mga katropa sa Agosto. Doon na lang kita kay Brino. Bantu ko nga ito na klaba yung gabi na ini ni kalit og padoktok sa balay pag pagkuan nako mulusot na unta mga katropa si Marichan. Igoy, wapa kay tayo.
1: Wapa wala pa ayaw sa sayo. Kasayo ni mo.
0: Exciting kay ka nga ang kumpanya naglibog na kay
1: na libog na usaw na pa nang usa mana na mga bang kumpanya na sa din mo
0: 13 month pa
1: kan simre gina lang pinaka kwal ko sa mga kumpanya ay kanang sana
0: mo na pinaka bugat
1: bugat kayo
0: ilang mga dagway tanaw
1: mama na koy ako bang live ako kanang labi na ini tongtong na kanang mo huma ang akong sign ana pag naana na si Jose Merchan pag magsugod na ng kadayawan kaya pag kana kay Agusto no na lira kayo
0: kayo tapos mo kadayawan
1: gapon oh na oban kanang mga registration na mga ang last song nila nito kay mga kuan na mga Christmas song na. Nanay mga Christmas song. Saon man ani mo?
0: Ako ang first song rin kay Ben, yung katapusang song kay Song.
1: Grabe, grabe yung kayo. Kong, ayo panginan abong ba kayo?
0: Manay kingon, master, rasa ba na? Eka na, una-una, antay gadako ni mo.
1: Ay, kabalaka kayo.
0: Ang imong buhi, galo
1: ko. Naman tayo turbo. Kana naman tayo turbo.
0: Salig kita ng turbo, matupan ni mamili. Matupan mamili, kani si Kidong, iha kuane katong ihang kufi. Kang kuan, kisatong isa, kuan, anak, kang inday ka rin, katong tagutoy, sa tagutoy. Oh, niya, ako ada turbo. Sige, contest tag asay murag nokos maglakaw ada.
1: Pero pinakalindot yun nga, pinakalindot yun mga katropa bong sa mga kan may nana kanang pagpatuskig yun. Turbo, turbo yun.
0: Ang kana si former mayor nga si Arnel Sitoy sa San Isidro sa una sa sa bata. Iha tugatoy na iha tugatoy. Unyag bira sutoy.
1: Unyag bira sutoy nya kato kay ang ato adre pinakanindot tre kay twin turbo man eh. Sutoy kayo kay turbo.
0: Pero si si ato kagang mayor Jose Jory Lampagos ilom-ilom lang usa ka iha no.
1: Mana siya nga anak bagore pinag isurana ni Mayor Joe. Siya nga siya okay jo kay turbo. Boday. Ana sa okay jo kay yung turbo kid kay mo na gay na akong ginatag ni Charles ako ah. Mga ginagid no.
0: Ang turbo pa ni Charles boday.
1: Oo, ana siya nga kay mga naman siya nga ni pag di kan turbo man go dili man isa nga yung pangkuan lang kanang nga pag trabaho ana ba.
0: Siya pang endurance.
1: Endurance ba
0: on katropang master. Okay, kadit master magampo sa ta master yaron nga
1: padala. Lagi si ampo ta bang.
0: Taga master.

0: Alright, balik tadi bagi terlepas satu perkembangan bagi Iksodal satu program ini yang terlalu dengan orang Adlaw kalau bagi terlepas satu program exciting Pilipinas Adlaw dengan Lones Osbon ko. Bisa di sisi tiga tiga bulan sa Agosto tuig 2026 na mga kaigsunan. Alaw, welcome na sa mga katropa sa atong pagparaguban. Live na live kita nga inyo makitag padungog. Ini mga katropa sa atong sibihanan sa XFM 107.1 Tagum City, XFM 99.1 Mati City. Kumusta man taga Mati karon? Mga master, kumusta mo din
1: ako,
0: master?
1: No, kumusta naman mo dyan sila si Nato Gabi, si Quadri?
0: Katundan din gabi?
1: Murag si Quantan na yung gabi din si Quintasio.
0: Si Quintasio, ako kabantay.
1: Tuwag na ka. Marang nakakita ko kay ni Tingog man si Butsuloy ba?
0: Tulog na ko. Basig, gabi ito siya ni biyahe dito.
1: Gabi ito.
0: Ni biyahe yung langit.
1: Biyahe po ng biyahe langit po.
0: Hindi, pasubida mag-uga.
1: Pasubida.
0: Gikan ka sa diya sa... Kung gikan sa lupon, ano na ba yung subida pa yung sa manikli?
1: Pasubida, bita po. Tama po.
0: Pag-abot dito sa babaw pag yun, makita, makita na nimo ang mga dagat. Wow, dagat.
1: Sleeping dinosaur. Wow, sleeping. Mata na diha.
0: Ano naman na diha. Kumusta po sila karon si... Kwan, si paring Inday Karing. Basta-basta ni paring Inday Karing.
1: Salamat kayo.
0: Nasa ka tayo magkakuan-kuan na niya. Tigum-tigum balik. Tapok na ba? Nasa ka doon ka na. Kwan, baka na mag-istory-story ko niya with matching nag-ubo ng lit.
1: Yawa ko. Di basta-basta na yung muha nga. Okay. Di basta-basta po nga.
0: Kay sila, ramay mga gipangbindisinan sa kuan karon sa labaw makagahom.
1: Nga naman?
0: Sila man yung gipangbindisinan.
1: Na yung mga inaanali na mga kuan yan. Ilahapon na. Ilahapon na, bong. Muna di ang mga katropa ha, sa mga kuan di ha. Ayaw mo kumpiyansa di karong mga panahon na. Kay siyempre, ang panahon na doon pinitira mag-inita, bong. Ngunyan pa kuman, o. Init kayo, so kinanglan gina to, minom tayo nagtubig mga katropa, ayaw gin mo kumpiyansa, labi nang bibiyahe mo, ayaw gin mo o kalimot o dalawag payong, labi na gintong mga kwan, mga ina, mga tiguwang na, niya, inom mo o kining food supplement nga ka na nga, mo na ikaroy gikagumtas kabisayan o Mindanao, wala lain ang ato ang
0: produkto sa Yesto Health.
1: Yes, produkto sa Yesto Health ang ato Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: Inom na yun ay kasi mo ang Santon Gold Coffee Mix, ha?
0: Gipang gold na ginagawa niya.
1: Nga grabe yung kayo, eh. Mauna di, ha?
0: Pasok ko nila.
1: Ay, kumpiyansa lagi. Ay, kumpiyansa bong, ha?
0: Nagtuo ko ka ng bugnaw na, mura mag-chokolate.
1: Chokolate. Pwede di, ay?
0: Nagtuo ko na mila sa tabliya. Tabliya na ng mila.
1: Si Pariya ka to, kailan ako nga inom siya sa, inom siya sa chokolate diya sa pagkiruhan sa unan. Ingon siya nga, pag-ingon niya nga, pag-inom niya sa tsokolate, kaya di manin na mo kanang pure nga tabliya, di manin na mo aso niya ay. Dito siya inom mo, ala siya, paso yan nila, tuloy yan loa.
0: Mingaw ko.
1: Mingaw na siya siyang mama daw. So si Octro sa isa, pag-inom siya, mga po, mingaw po, mama ba yan? Siya wala, looy ko na mo.
0: Onya, katong negosyante kay no, ako akong kuan nano man ni ako mga customer hilak man nila hidak. Iya po gitulawan ang tsokolate, hilak po siya.
1: Hilak po siya.
0: Check ano hilak man check. Amingaw ko China.
1: Mao na diha.
0: Amingaw ko China.
1: Amingaw sa diha.
0: Mao na diha.
1: Ay nako.
0: Ay nako. Balik na ni Master kagahapon dai dito ta sa abot kita sa bukid-bukid kagahapon itong napita sa Tagasan. Tagasay ka na tanga ng Libuton. Abot na Libuton kagapo. Kaya Tagasan, sako po ni sa gupitan. Inom ko ng Tagasan pirmi kay naamagoy da kong luna din na akong amahan sa una gigikad. Unya, sang iuno ng mais, wala nagibalik.
1: Amo na yung mga kabisyan day gapon.
0: Dito may gapon. Ay, nagsabot ay may kung unsa adlawas na mo ato sa haya sa mong kuan. Dito sa Labon Sulok. Ito ko gagapon niya. Fiesta mo po dito. Fiesta mo na dito sa ilan ni Kapitan Rodel Impas. Ang kuan ka ng umagad ni Kagawad Sani Algabre. Kao lang punta kay Fiesta God.
1: Siyempre.
0: Kao magtagway Fiesta.
1: Kao mag-yod.
0: Bitaw, sa mayang buntag niyong tanah, bibo gagapon, daghang hantak. Daghang hantas, bikas bahay, naitari. Sa pikas ka mo tanaw, naay basketball.
1: Dagagapilian.
0: Ari pukas bikas kilid bahay, Ada kan perkenalan no.
1: Bukna. Wangi na.
0: Wagol nga agi. Bitaw kagahapon magkatropa. Ada kan mga pista na gyan kagahapon. Sa Asunsyon pista po di ay?
1: Mawa?
0: Pista po di ay sa Asunsyon.
1: Nga nagpista good gapon
0: good. Nakita na ko si Murjo kagahapon. Wag na sila sa gym. O na naamputo si sila Aldo, Morgana, ningabot.
1: Ah, siyempre, ano ma, may laman ng mga, kuwan niya, ilaman ng mga area niya. Oh, si sorry ba, si sorry.
0: Uy, naama si Aki, nagtanaw sa to ah.
1: Ha, kisa ma si?
0: Rodolfo Gana, Sumatra.
1: Uy, salamat kayo, salamat.
0: Aki, kumusta mo dihay mong Aki?
1: Ah, salamat kayo niya ah.
0: Ano din si Aki, kinne, bata pa ko nagtanaw na kung master inday tanini.
1: Ah, okay, happy day, happy day, happy day, okay,
0: happy day. Happy to magkikang mag-utsinta.
1: Para din na, wala din na ka lang sa'yo, nanggugis na din na day.
0: Mabis na kaubang Rini Arias, mga haring banta, ah, haring gangis din sa mga photographer sa kuan, Davao City.
1: Ha, mo ba?
0: Kaubang sa Charles Maxi, pero manghod pa si Charles Maxi sila, kasi Rini Arias, kanin mo yung nagkuyog.
1: Mau.
0: Bitaw niya, si Adeline Argonza, maayo gabuntag ya. Oga maayo gabuntag pud sa akong sakop diha sa Purok 6 Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Oga condolence di ay kang Ninong Rubin, namatay na pud siyang bibi. Namatay ng bibi Umanya. Katong adlaw nga Miyerkules pud pizza 3C namatay ta ang asawa pud ni Ninong Rubin Umanya. Okay, mga giilara po ni mga marag kuan sa mga ginikanan. So, wala na mga ginikanan. Marag giila po na sa mga ginikanan. Kanyang mga silingan na mga suod bitaw. Namatay na po di ay. Anong kinabuhi mga tropa. Maabot ang mga senior na. Basta mo abot sa edad ka sa isinta. Kuan na siya, kanang nakagol na ta.
1: Bonus.
0: Okay, 65. Sa gobyerno pa, nakaabot ang 65. At least, nakakuan ka. Nakaunsi ito, naka-retire ka. Sa gobyerno o sa private, minarbaho ka, 65 years old magyod ang cut-off sa imuhang paghatag sa mga SSS. Kuan ka, pensyon na ka. Pero kinahang lang po, nga kaabot ka 120 months imuhang kontribusyon. Aron dako kag makuha ng mga pensyon. Ana, may kamaster, sobra na. Kaabot na ihaga, 300 na iha.
1: Pon, malayong ginong.
0: Unyag nga magpensyon ni daghan kay ni og magkuan.
1: Ah, sige, daghan bitag babae. Ana man abong.
0: Ah, daghan ni kag babae.
1: Daghan babae. Ikaw mo, daghan kag babae wala.
0: Daghan oi.
1: Ah, ganha. At least bayad ka dili.
0: Lisod ba pug man laki ta?
1: Ah, ganha, lisod pug mga laki.
0: Laki man ko.
1: Dapat mababae yo kagyan.
0: Mababae gyud ko. Awad daghan kay kag babae ang gitan-aw.
1: Ah, kana.
0: Mabitan na nga. Mabita na nga bisan og walay ang tirapa ni si Master, hayag ayang pananaw.
1: Alang-alang
0: mo na vitamin C sa mata.
1: Alang-alang usa ni naka Vision X Plus mata. Sa manalin yo nang produkto sa East Health nga hindot man gyud ni kay gyud.
0: Ambot ba ni mga produkto sa East Health mga katropa nga once nga makatilaw ka magbalik-balik man
1: gyud. Balik kayo.
0: Mao gingon ta kini
1: mo. Balik mga ito natagam, usa ka to nahigam. Di ba?
0: Di balik din natagam. Ang nahigam.
1: Nahigam. Ana man na.
0: Mga Ricafort family dai kang EB Ricafort kang Manding Miguela Ricafort diri karon sa kwan mga kabataan mga kaapuhan niya diri karon sa Sulop Davao del Sur. Kita catch ta diha karong Friday ug makaadto mo sa Labon sa vigil, last vigil ni Mama Benita Alingalan Repolio Algabre. Ang pangala ako ni kay mga kaliwatan gyud. Makita-kita ta diha. Kay kini po si Mama mo ni giilang inahan sa Labon Sulop Davao del Sur. Kani kusog manambag ba? Tambag sa mga bataan o kung na mga bataan, tambagan gina niya. Mauna yung mga di makalimtal, mga tropa din ha sa mga kuan, sa mga kabataan, mga idaran po. Yan, mauna yung dangpanan mga katropa. Alright, padayon ka punta rin mga katropa kay Wak Matalang
1: Undangan. Okay, Wak Matalang Undangan eh.
0: Unsay may mga balita rin, Master?
1: Ay, so sa ay, matropa, unya tatal, at tanga na to ang mga balita ni katropang Larsan Yulbong. Kaya dala siya gi-andam sa to ah. kay matod pa ni katropang Larsan Yul nga naay si Kwintay 550 ka mga kapgo nga kanay nga malampusong migraduar sa trading sa diyan sa Davao de Oro. Unya ato ning sayro niya no kay kani andam lang kuno serbisyo ni.
0: Mo serbisyo sila.
1: Mo serbisyo ang mga kapgo kanang ning graduar.
0: Abi si katropang.
1: Unya usa man ni istorya ha bong ping nga usa water system mo kuno nga project sa asa ni sa barangay asa na siya? Karkur?
0: Karkur.
1: Karkur niyo. Kurelia. Usama na siya ka tinol, be.
0: Andam na muna.
1: Andam na siya.
0: Sugda na, gisugda na.
1: Sugda na. Niya, kani 5 million kapin nga balor sa...
0: Siabu.
1: Siabu nga nakuha na ko niya. Aba.
0: Nagpakitang gilas ang bagong hippie, bagong YC karong hippie sa, kuan, sa Panabo. Sunod pag yung mga...
1: accomplishment.
0: Yung mga accomplishment sa anti-drugs. Daghan po kayo na yung drugs sa gasa.
1: Ah, daghan o. Daghan kayo. O sa maning 25 ka mga beneficiary, okay, beneficiaryo sa socialized housing, gihatag mga kuning, gihapon sa...
0: Mga, kuan, ganang
1: mga training ni? Mga training?
0: Training. Para diha sa nasa yung mga driving course training. Mm. At least nga libre. Kaya magbayad, diba ka no? Kung doon yung mga training sa drive, no?
1: Hmm, magyan. So, kaning, sa manibong, sa kaning ako po tala ni Wong, kaning 67 araw ng Santo Tomas, malampuso ni Dili.
0: Ano lampo?
1: Malampuso.
0: Lampos na ito eh.
1: Mayo kayo.
0: Basta ganing nahumanan, lampos na.
1: O sa manibong, si Mayor Colin, ang sila personal mga kuno yung nagigduyog
0: sa 49 Fiesta
1: Aba.
0: Of Senior San Roque sa Sitio Hayagan sa Maragusan.
1: Aba.
0: Lugar ni Kuan, lugar na ni... Kinit.
1: Diyas pala po City. Sa mga polis nga nagpahigayon, magkuno ni siya ka Seaborne Patrol. Sa Coastal Area. Kuyaw gayon
0: eh. Tungod sa kadaghan karong mga kontrabando nga giagis dagat, ibalik na noon itong pare sa una. So ang ato pong kapulisan, itabang na sa Coast Guard sa pagpatrulya sa kadagatan aron masumpo kini mga illegal nga ipalusot
1: naman sa kadagatan. Basta din na imuhang kwan mo nga. O niya, kanil subsidy para sa mga driver nga ipangata ko din. Ganyan pyo. Aba! Be, ito rin. Balik ka na ito niyo.
0: Balik ka na mga tropa.
1: Oras, alas 5:01 na.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
4: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nang normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw tao. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
6: Dili ako mata, sir. Dili ko kaklaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas adunay more or less 1000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: La Butica Nationwide.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri, gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
2: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
3: Exciting Pilipinas. Alright, padayon mga katropa sa atong pagpanaguban kay wa man ta mangundang mga katropa. Master, napatay ug ni ara master kay daghan pa dayta mga ku Andre master na nakaumbaw dai dinhi master.
4: Sa man siya.
3: Daghan mga nag-chat diha.
4: Lagay ato lang unya na to na tiraho na kay ato ning paunho na to ni si Lar kay nagpanikad na kay unya ta taon. Ato na lang pangbigwasan mong nagtan-aw ni na sa diay.
3: Nagtan-aw
4: na sa diay. Sige ba, unasa na lang. Kisa man adya, kisa man adya.
3: Address sila si Kuan, si Ma'am Nita Valderosa. Gusto niya kang Harold Salang. Diri karon sa may new sambog Kuan, yung Corilla. Na-apuri si Dato Jerry Sisbino. Di nila sa basta.
4: Haba?
3: Na-apuri si Ma'am Lia Manalaysay. Na-apuri si Josepina Tinambunan. Oy Mads, good morning diya man sa bukid nun. Na-apuri si Elmer Korean, Curioso Cabillo. Na-apuri din si Kuan, si kisa pa ba na si Ma'am Nancy. O, gahapon di ako sa Sawata, ma'am. Diretso kong libuton. May buntag diyan ni mo, ma'am Nancy. Kuyo, guskidong gahapon.
4: Mm-hmm.
3: Sabay dito sa Kuas Bukid.
4: Dito rin mo rin, ha?
3: O, nakasabay dito sa Ilaninong Sani. Pagkaon ay miglansunis. Araman ng lahat. O, niya, napod rin si Kuan. Napod rin si John Jampon. O, di basta-basta, John Jampon. O, niya, ngarikan bro, Milan Ulog. Naagyapon din yung mga katropa. Karong nga tanaw sa ito, agapaminaw mga katropa. Okay, Master, biradahan na ito si katropa.
4: Aba, sila ko. Yes, adiyan na mga katropa si Paring Lar. Okay, patut pa si Queen. 550 ka mga kapkong malampusong may graduan sa training sa Davao de Oro. Andam ng mo servisyo. Adi ala live sa report ka rupunta ka. Lar sa Jol. Lar!
3: Gwede lang.
5: Live report. Andam lang mo serbisyo sa katawan alang sa kalinaw. Ang 550 ka mga kafbu, active auxiliaries. Kini human natapos ang 45 ka mga adlaw nga pagbansay. Ubos sa basic military trainings class 0 to calendar year 2026 nga gipigayon sa 10th Division Training School, Camp General Manuel T. Yan Senior, niadto Agosto 14, 2026. Gihatagan og gibugaton ni Chief of Staff sa 10ID Colonel Silas Trasmontero atol sa seremonya nga ang kinaiya, disiplina, integridad og dedikasyon sa magserbisyo sa mga bag-ong migraduar sa ilang responsibilidad isip mga ka. Sumalapang ang mga bagong nabansay ng mga ka-a. Adunay akong papel sa pagmintinar sa nakabot ng kalinaw o seguridad ngadto sa mga lugar ng kani apektado sa Communist Terrorist Group, kung CTG. Isip mahinundanong bahin sa Integrated Territorial Defense System. Dugang pangadakong tabang usap ang mga

0: Armena ka butang?
1: Oh, uniform
0: na. Uniform, ah. Oh. Ay, kapko gyapon, pero...
1: Wala may kabutang kapko.
0: Wala yung kabutang kapko.
1: Army na kabutang.
0: Wala, kapoy gukod, anak. Kapoy gukod. Wala.
1: Unya ka ng tanaw ni mo, mura gis regular ng mga...
0: Enlisted.
1: Kanang, kung ano ba, nindot kayo mga uniforms, napi kayo tanaw ni mo.
0: Tama.
1: Unya, di pre sa una, makapgo sa una, mahibawaan ni mo, kay mga salin-salin ng uniform, katong magipambiyaan ng uniform at ipanghatag sa mga sa una.
0: Na may nana.
1: Kusaw na kaayo. Oh, di ba?
0: Wala kuspaw na.
1: Oh, kuspaw na. Nanay
0: mga igus bala.
1: Oh, nanay mga. Oh, so man na kanindot karon, yung kapgo pa ron, kumpleto nag mga support, nanay mga sweldo. Sa una, pilari allowance taon sa una, 800 ang bulan, na pagi 500, o say, volunteer pa yun. Katila pagkakasaba sa imong commander, tilisura. O niya, mano, hubug-hubugan ni mo, imo sulungo ni ko ang mga regular itong sundalo, mga managa na ito, mga ambak, bambutan
0: na. Wala.
1: Sa una, karuan na.
0: Wala na naman auto sa una.
1: Wala na. Kaya daghamang masagoy po sa una, mga official, God. Mga daog-daogan ba? Alright, sometimes sa Pikas Bahid, mga katropa. Exciting Pilipinas! Ayong balita kini mga tropa alang sa New Corilla, labi na sa barangay Carcor, New Corilla, Davao del Norte, gumikan kay gisugda na ang pagmuntar sa mga ekipo o materialis alang kini sa pagtukod sa water system project sa maoga barangay human kini matupag groundbreaking ni Congressman Di Carlo Oy sa una nga distrito ni adto milabay usab nga adlaw o bulan. Kani dako usab ang kalipay sa mga opisyal sa barangay ilabi na ngadto kang kapitan Simbahon tugod batod pa kay usak kini sa mga dugay na usab nga pangandoy sa katawhan sa Carcor nga karon na padulong na usab ngadto sa katumanan matod pa usab ni Kap Simbahon dako usab ang tabang sa baog nga proyekto tungod kay makatubag kini sa problema sa supply sa tubig o gadaghan pang residente ang gilauman nga makabenepisyo niini sa umaabot ang maog water system project kabahin kini sa mga priority project nga gipunduhan pinaagi usab sa General Appropriation Act kun gaa 2026 mas maayo matupang serbisyo mas komportable usab ang kinabuhi para kuno sa katawhan mga katropa. So kini mga patubig karon ni Congressman Oy Carlo Oy o ni Carlo Oyo Oy mga katropa is naapoy 10 million pud nga patubig yapon ang iyang gihatag diri sa bay Libuton. Oh, Libuton ni Barangay Kapitan Rodel Impas. So, dili lang kay para sa supporters ng iyang mga serbisyo ni Carlo Oy. Kaya sa una magod, naandan sa mga politician kaniadto kung asa tong supporters abunda. No, na kung asa tong nagakuan, dili wag suporta pa na sa eleksyon, looy kayo magkatropa, kulilat ang barangay. Pero ang uban nga official magkatropa, after eleksyon, humana ang eleksyon, pantay na ang pag-alaga pagserbisyo mga katropa din na paingon oh tag-asa kay ka nagsuporta sa una kay kasagaran mao ni tumadungog labi si Davao sa una akap di man ato akap nganong ato
0: laban
1: kalaban
0: akap bikas
1: kag kuno di gusto man akap di kan dotter akap lain na pud ani na unay dabawin niyo ka kinsa ang mahimong official matud pa kuno na ato na tanan serbisyo na tanan pag abot tapos sa eleksyon natay kagawasan. Di ba, Ma'am Ruin o Ma'am Bani, o Sir, Ruin Carbon. Diri karon sa Asa May Dapita imo lugar. Nimbaya daw siya. Good morning diyan yung tanan mga katropa. Alas 5:00 samtang sa Pikas Bahin, kapin usab gato sa 5 milyones ka pesos ang kantidad sa gituho ang Asyabo. Ang nasakmit kini sa gipahigayon nga drug buy bust operasyon sa Panabo City na tumilabay nga adlaw. Ganin nasikop sa gipahigayon nga drug buy bust operasyon sa kapulisan ang duha usab kag ila nga high value individual nga sila si alias J ug alias Princess. Alas 8:13 sa gabi eh, yan ito nga nakalabay usab nga adlaw sa may barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte. Gipangunahan kini sa ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel J. Nosidal, Officer in Charge sa Panabo City Police Station, ug usab sa mga personahe sa Sikyan Davao Norte Provincial Mobile Force Company, ug human sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Agad duha usab ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen Davao del Norte ug usa ka 23 anyos nga residente usab sa Compostela Davao de Oro. Nakuha gikan usab sa operasyon ang 20 ka pakiting nga adunay sulod sa ginudahang Syabu nga gibanabanang mutimbang ngadto sa 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 ka pesos. Ang mga nadakpan o nanakaron sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang pa sa tukbang dokumentasyon o investigasyon. Yatubang sa duha ang kandidakpan ang posible

0: mga kaso tungod sa paglapas kini sa Section 5 o 11 o buskin sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs of 2002 para yun sa karoon ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente nga magmatngon o mutaho dayon ngadto sa ilang kabataan sa mga kadudahang kalihukan aron lamang magpadayon ng kalinaw kahapsay nga sa ngadto sa komunidad sa Panabo City, Davao del Norte. Alas 5:18 na bay samtang sa lain pangbahin sa atong mga balita. Diri sa Panabo City, gihatagan usab og oportunidad ang 25 ka mga identified beneficiary sa socialized housing program nga nakadugang mato, makadugang kini sa ilang kahibalo og kahanas sa pinaagi usab sa driving in situ orientation and training needs assessment nga gipahigayon kini niadtong Agosto 15 tuig 2026 may Valiant Technical Institute and Assessment Center and sa may barangay San Francisco, Panabo City. Ang kalihukan gahimo-himoon kining aron labang nga mahibal-an ang mga training needs sa mga beneficiaryo og maanda matud pa sila alang kini sa angay nga skills training nga mahimo matud pa makatabang sa ilahang gipanginabuhi og sa pagpangita og oportunidad sa trabaho. Gani gipanunguhaan usab og gipadali ang mao nga kalihukan sa local government unit of Panabo pinagi usab sa Office of the City Mayor Housing Section isip kabahin matud pa kini sa pagpaningkamot sa paghatag usab og dugang nga suporta og livelihood opportunities alang kini sa mga beneficiaryo sa social housing program dili labang puy-anan kun dili opportunity usab alang kini sa mga maayong kaugmaon mga katropa. Alas 5:19 na mga kaigsunan rin gapon sa atong pagparaguban samtang sa laimbahin sa Santo Tomas, Davao del Norte. Malipayon usab nga og makulay nga gisaulog sa Tomasinos ang ika-67 nga founding anniversary sa munisipalidad sa Santo Tomas, Davao del Norte ni atong milabay ng Agosto 14, tuig 2026. Inaktibo usab nga nakig-uban si Congressman G.M. Lagdamio sa mga lumulupyo usab isip kabahin matutpa sa maong selebrasyon. Sayo nga buntag pa niya na lamang adunay alas 5 antak na sa buntag giplastar na usab ni o ni partisipar na usab si Lagdamio sa Osaka ginatawag to nga festive parade nga nagsugod kini sa may Santo Tomas National High School o gamitapos kini sa may Santo Tomas Cultural Gym giawag usab o gagipanguluhan ang maong nga kalihukan ni Lanimio Roland is Dihisika og Vice Mayor Inday Los Dihisika uban usab sa mga lokal nga opisyal o mga loblopyo sa nasigutang lugar nga mipakita kini sa ilahang suporta o kapanikiusa alang kini sa ika-67 nga anibersaryo sa lungsod. Ang pagsaulog usab na himong higayon dili lamang alang sa kalingawan kundili usab sa pagpahinumdom sa kasaysayan o mga nahimo sa Santo Tomas sulod mismo sa milabay nga mga dekada gipasiug daw usab niini aga papel sa mga Tomasinos sa padayon matun pang pagtubo o pag-uswag sa ilang komunidad. Kani iya usab nga pagkikitamayayong sa selebrasyon, ipa dayag usab sa nahisgutan nga kongresman ang iha nga baayo nga paghinaot alang kini sa mga Tomasinos o sa padayon usab nga pagpalambo sa lungsod. Ang ika-67 nga araw ng Santo Tomas nahimo kining hulagway sa panaghiusa garbo sa lokal nga identidad o paglaom alang kini sa mas mauswagon nga kaugmaon sa komunidad mga katropa. Alas 5:21 na bayad regapon sa atong pagparaguban samtang sa Baragusan, Davao de Oro. Personal usab nga nakigdoyog si Mayor Cesar Clarion Colina Sr. sa malinpayon o makahuluganon matudga mga pagsaulog sa ika-49 da Fiesta sa Senior San Roque nga gipahigayon ni atong Agosto 15 tuig 2026 sa Sitio Kahayagan Barangay Bagong Silang kauban usab sa alkalde sa maong kalihukan sila si Sangguniaga Bayan member Larry Bunyogan isip pagpakita bato pa sa suporta sa lokal nga pangabahanan nga usab sa mga kalihukan nga nagapalig-on kini sa pagtuog pag naghiusa sa komunidad. Aktibo usab nga pisalmo usab sa kalihukan ang barangay council sa barangay Bagong Silang ubos kini sa pagpangulo ni barangay kapitan Arvin Florentino diin gipakita usab sa panaghiusa sa mga leader sa barangay o mga residente alang kini sa malampuson nga pagsaulo sa kapistahan. Ang 49th Fiesta of Senior San Roque nahimo kining higayon alang kini sa mga residente sa sitio kabahayan, kahayagan o sa kasikbit usab nga mga lugar nga diin nakigatigom kini, nag-uban o nagpartisipar sa pagsilibrar o pagpasalamat samtang ipahigayon ang tradisyon nga dugay na usab nga nahimog bahin sa ikang ilahang komunidad mga katropa. Alas 5:22 na samtang sa lain pang bahin mga katropa sa atong mga balita. Gipakusog usab karon sa Panabo City Police Station ang ilahaga police visibility sa mga baybayon nga bahin sa siyudad. Pinag-usab sa pagpahigayon og Seaborne Patrol niya itong Sabado, Agosto 15, 2025, sugod sa alas 4 sa city sa hapon. Gani amang operasyon gipangunahan kini ni Police Captain Alex Bitasulo, Deputy Chief of Police, uban usab sa mga personahe sa Panabo City Police Station tumong sa baog nga pagpatrolya. Ang pagbaligon matud pa sa presensya sa kapulisan sa coastal areas ug paglikay matud pa sa mga illegal maritime activities tulos mismo sa ilang area of responsibility. Pinaagi usab sa mga regular nga pagpatrolya sa mga katubigan o coastal areas. Paligon usab sa kapulisan ang ilahang monitoring o police visibility aron lamang makatampo kini sa kalinaw, seguridad o protection sa mga komunidad nga anaa karon duol mismo sa kabaybayunan. Ganing maritime policing usa sa mga kapabilidad sa Philippine National Police. Dili labaga police functions o maritime areas naglakip usab kini sa public safety, anti-criminality o pagpatuman sa mga balaod sa katubigan. Gipakita usab sa baog nga kalihukan aga padayon matubag pamingkamot sa Panabo City Police Station nga mahibong mas visible o responsive sa mga residente ilabi na sa mga lugar nga sakop matubag sa mga maritime jurisdiction mga katrop. Tang sa laing bahin mas gipakusog po sab karon ang mga programa pinaagi sa pagpahibalo nga ang mga driver nga naa karon sa official nga listahan alang kini Res Panabo sa pagkuha sa ilaga fuel subsidy nga ipakatag matupa ipanghatag karong Agosto 22, 2025 gikan kay alas 8 sa buntag hangtod na kini sa alas 4 sa hapon sa SK Casbrig gasoline station. Tanawa imuha dia master basig na apil ka sa listahan master.
1: Driver.
0: So gipainumduman matud pa ang tanang mga kwalipikadong driver nga istrikto kini ga sundon ang gitakda matubang pizza og oras aron labang malikayan ang kalangan og problema sa pagaproseso sa subsidy. Importante usab matud pa ang mismo driver nga naa karon sa listahan lamang ang mahimong mutambong o gamuavil sa fuel subsidy. Walay tugutan ng mga representante. Kinahanglan usab gadalon sa driver ang ilahang subsidy card o subsidy card. Ingon man, ang klaro usab nga photocopy sa driver's license din mabasa ang tanang mga gikinahanglang detalye. Ipinumangnuan usab ang mga beneficiaryo nga susihon pag-ayo ang plate number nga nakalista kini ang unit usab sa nga dadon sa gasolinahan. Kinahanglan usab nga mao mismo ang sakyanan nga adunay plate number nga naakar sa official usab nga listahan. Busa lang sa mga driver nga naka-schedule, pwede niyong gasiguruhon aron masiguro kumpletuha ang inyuhang mga dokumento. Sakto usab ang imong unit o plate number o gamuadto gayon sa gikatakdag gasolinahan sulod mismo sa inyuhang schedule. Ang maong pagpahibalo kabahin usab kini sa paningkamot sa pagpatuman sa hapsay o organisado nga paghatag sa mga fuel subsidy ngadto sa mga kwalipikado nga driver. Gipangayo usab sa mga responsible sa programa ang kooperasyon sa tanan nga malikayan ang kalibog o aron sab hapsay ang ugmali mapahigayon ang pag-apod-apod sa nasdutang ayuda sa mga driver.
2: Oras alas 5:27 na.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
4: Zanton Plus Gold user. Atong paminawon.
5: Ako kay kong pasalamat sa Zanton Plus Gold. Ito man good, sir. Hindi ko akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zanton Plus Gold. Sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
4: Zanton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zanton Plus Coffee Mix, regunan the best. Sa kada higop niyo mo sa Zanton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zanton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zanton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kimintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
9: Daghan nangutanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
10: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
10: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
4: Zanton Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zanton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
4: Zanton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zanton Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
14: Bush, abo. Magpakilo ko sa hubay, be.
15: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gold tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Klaro ang balita. Lig-on ang serbisyo. XFM, katropa mo.
4: All right.
5: Salamat yun tanan niya. Si basta naghapad rin yung master nga walang maghatag mga mensahe. Makita lang ni mo din.
4: Yes.
5: Napod rin ang kuan. Napod rin si Jair Pater. Maayo gabuntag, Kuya Bong. Salamat mo dia. Diya karoon sa mga Pardillo family. Diyan sa kuan sa Bayuga. Kanang Gabuyan. Kapalong.
4: Gabuyan.
5: May buntag nila naman. Mili rin lang pagos kapala. Matupan niya rin. Morning Bong og Inday Tanin.
4: Hey, morning diati.
5: Kang Elrin Digin yon. Good morning katropa nga Bong, kapi-kapi samtang naminaw og XFM asang manok diha. Para minang hatag manok.
4: Oh, gani.
5: Elrin Saldi Lingga og kagawad ninong, may buntag ninong sa barangay Mamakaw Kapalong nagpaminaw sa bustuwa karon ngadto sa kang Dominic Istay Lagunsa ko silingan na ko ni. Ko ani ninang Irna. No, mga good morning, Sir Bong. Pa-shout out sa barangay Ilang, Davao City. Salamat sa iyong tanan din na. Okay, mga katropa. Balik na rin sa itong pagpanag-uban, mga katropa. Alright, Master.
4: Okay, ato na rin. Okay na lang.
5: Naka-Santon Gold naman na sila.
4: Clear na dyan, clear na. Clear skin swap na dyan. Kaya ito na nga, kung ano nga, taga-Bukid Nor. Kaya si... kani Michael Whitechadul Ricabo kay narabig siya report nga 4 anyos patay human nga gingong nga giloan sa lola apuhan naghilo usab sa iyahang kaugalingon patay.
5: Grabe.
4: Michael Ricabo XFM Bukidnon.
3: XFM Mindanao reports.
6: Patay ang 4 anyos nga batang babae human gingong gihiluan sa iyang lula pasado alas 7 sa gabi sa lungsod sa Don Carlos, Bukidnon. Base sa report sa kapulisan sa Don Carlos, nag-away sumala pa ang lula og ang iyang bana. Hinungdan nga girespondihan sa kapulisan, human ini nilakaw ang lulo sa bata sa ilang Pinoyanan og dito na naitabo ang krimen. Gingong nikuha matod pa og bibiro ng lula og gibutangan og gatas pangisagulan kini og hilo sa ilaga dayong gipainom sa bata. Humanini, nag-inom usab ang lula sa susamang hilo. Daling gidala sa tambalanan ang bata o ang lula. Apa, nakabsan sa kinabuhi ang minor de edad o kritikal ang kondisyon sa apuhan. Sumala sa Don Carlos Pinti. Pagkasunod adlaw, nakabsan usab sa kinabuhi ang lula. Sa karoon ng patayang lawas sa mag-apuhan, gipahilo na sa ilang pamilya. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga food supplements ang gama sa Yes to Health and Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Caratoricabo, ex-FM News.
4: Alright, alas 5.37 na bong aga kape na 400,000 nga katidad sa suspected siya bong nakumpiska sa kaneng nakumpiska arestado sa Baybas, unum ang arestado sa Baybas operasyon sa South Cotabato. Ani hala si Cherish League Head, ex-FM Jensen.
3: XFM Mindanao Reports.
0: Gidakop sa mga otoridad ang unong ka mga suspect sa droga human sa sunod-sunod nga bypass operation sa Tupi, Surala, Coronadal City ug Pulumulok, South Cotabato nga gipahigayon ning nakalabayng Agosto 14 ug 15, 2026. Sumala sa South Cotabato Police Provincial Office o kun SPPO, mukabat sa 62.52 grams sa gituohang shabu nga adunay gibana-bana ang kandidat nga 428,860 pesos ang nakumpiska ato sa maong mga operasyon. Nasakmit usab ang kwarta nga gigamit sa bypass ug uban pa mga ebidensya. Gipahibalong ang nakpang suspect sa ilang mga katungod ubos sa konstitusyon sa wala pa sila gidala sa mga istasyon sa kapulisan alang sa dokumentasyon o tukmang aksyon. Ang nakumpiskang mga droga ipalawom sa eksaminasyon sa laboratorio samtang giandam na ang mga kaso alang sa paglapas sa Section 5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Padayon nga pakusgun sa SCPPO ang kampanya batok sa illegal nga droga uban sa kolaborasyon sa lain pang mga ahensya sa pagpatuman sa balaod. Mga katropa, no to drugs, yes to sports. Kauban ang Turbo Men Enhancer alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
4: Alright, alas 5.38 na alias Takalong sikop sa bypass operasyon sa Tandagab. 20,000 nga siyabuan na-recover. Ale Vicente.
3: XFM Mindanao Reports.
7: Malambusong nadakpan sa mga operatiba sa Tandag Component City Police Station ang usa ka giilang nga street level individual kon SLI atol sa usa ka anti-illegal drug bypass operation alas 11:58 sa miaging gabi dito sa Proklangka, Barangay Mabwa, Tandag City. Ang mga operasyon gipahigayon ubos sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Janet D. Marhum, ang Acting Chief of Police sa maong buhatan. Giila ang nasikop nga suspect nga si alias Takadong, 45 anyos, kinsa nalakip sa listahan sa kapulisan isip Osaka SLI. Na-recover gikan sa posisyon sa suspect ang mga pinutos nga gituhoang shabu nga mutimbang og kapin kun kulang 3 ka gramo og adunay gibarabar ang standard drug price nga nagkantidad og 20,400 pesos. Ang maong nakumpiskang ebidensya ipailawon pa sa forensic laboratory examination alang sa formal nga kompirmasyon. Tanggong karon sa silda sa Tandag Component City Police Station ang maong suspect alang sa saktong dokumentasyon o gihikay na usab ang pagpasaka og tukmang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron malikayan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule alang sa nagkahiosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
4: Alright, ang salamat, Ali Vicente. Alas 5.40 na mga katropa, 400,000 nga balon sa marihuana gipag-ibot sa gipang-sunog sa Kabanlasan. Abab, dahil sa may bukid nun. Ano yan ang ito ang pinaka-atsop kayo, Jonathan Lee Soriano, XFM Bukid nun.
3: XFM Mindanao Reports.
8: Bisan pa sa grabing kalayo og kalisod sa dalan, mga suba nga kinahanglang lakawon og makabukiran nga kinahanglang sa kaon, nagmalampuson ang hiniusang puwersa sa kapulisan og militar sa gipahigayon nga eradication operation sa sitio Katablaran, Barangay Kanangaad, Kabaglasad, Bukidnon, Agosto 14, 2026. Gipangunahan ang mga operasyon sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit 10. Gihimo ang mga operasyon kaniadto Agosto 14, 2026 kaubat ang nagnalaig unit gikan sa RID 10, RIO 10, Bukidnon PIO, Bukidnon PDIO, Bukidnon 1st PMFC, PDIA Bukidnon, 10 o 3rd COY, RMFB 10, Kabanglasan MPS, ITIB Philippine Army, o PIO Agusan del Sur, o ang XFM Bukidnon. mismong hinterland sa sitio Katablaran nga may kalapdon nga labaw sa 500 square meters nga dunay gibanabanag 2,000 kapunuan sa poligron na marijuana nga may gitasod nga tag 5 feet matag usa agmalampusog nakuha sa mga operatiba samtang gibanabanang dili maubos sa 400,000 pesos aga standard drug price sa maog tanom nga marijuana. Sa karon nagpabiling at large wa pamaili aga tagiya sa maog marijuana plantation nagkuha usab og pipila ka mga punuan sa marijuana ang mga operatiba og gidala sa PNP Provincial Forensic Unit 10 sa Malabalay City alang sa laboratory examination. Mga katropa, para magpabiling ligon kanunay ang panglawas bisan sa kataas nga baklayon kinahanglang ligon ang atoang immune system magtumar og santod vitamin C alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Jonathan Lee Soriano, X Avenues.
4: Alright, so naan sila mga inanang ang mga style, no? So, nakuratanda mga katropa, dirita sa Pikas Bahin mong, alas 5:43 na gyud mong din naman sa samtang duha patay o samtang pulo samdan na human hulog sa pangpang ang pampasero multicab. Adya sa may chinsan, no? Philip Olegario.
3: XFM Mindanao Reports.
9: Nagpadayon ang pagpangalap og dugang impormasyon sa kapulisan kabahin sa pagkahulog sa pangpang sa pampasahero multicab sa Sitio Mudon, Barangay Upper Sipaka, Surala South, Cotabato, pasadong alas 12 sa uto ni nakalabayng adlaw nga miresulta sa kamatayon sa duha ka mga tao samtang napulo ang samdan. Sumala sa Surala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office nga kapin sa 20 ka tao ang sakay sa multicab. Kadaganan kanila mga miyembro sa Seventh-day Adventist kon SDA Church nga pa uli na utagika sa outreach program sa Upper Sipaka sa nasampit nga lugar. Giilang duwa ka mga namatay nga silang Joey Areglado nga maoy driver sa multicab o si Marilyn Agnawan Antonio. Samtang napulo ka mga pasahero nga nasamdan ang padayon pang ginatambalan sa Sock Sergeant General Hospital. Base sa inisyal nga impormasyon, posible nga overloaded ang multicab hinungdan nga nawad-an og control sa manibela ang driver samtang nanaog sa titip nga bahin sa dalan. Hinungdan nga nahulog ang multicab sa bangin nga gibanabana ang 30 metros ang giladmon. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang investigasyon sa mga otoridad aron mahibalan ang eksaktong hinungdan sa aksidente. Mga katropa, ampingi ang imong kaugalingon aron adlaw-adlaw makaangkon og healthy body ug strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rekeusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X FM News.
4: Alright, alas 5:44 na walay helmet o nakainom nga rider patay human nahulog sa kanal sa Biluna, Bukidnon. Diyaw pangutayaw, XFM Bukidnon.
3: XFM Mindanao Reports.
10: Nakablagang wala na kinabuhi ang usa ka 37-anyos nga lalaki human na aksidente sa National Highway Upper Camp 9, Barangay Laturan, Libuna, Bukidnon, Domingo sa buntag, Agosto 16, 2026. Gila ang biktima nga si Renato Jr., residente sa Prok 2, Vista Velha, Sumilaw, Bukidnon. Sumala pa, nagikan ang biktima sa usa ka paragtigom o ginom sa usa ka kasal sa Barangay Damilag, Manolo Fortich, o nagbiyahe paingon sa Libuna sakay sa iyang motorsiklo. Subay sa investigasyon sa Libuna PNP, gikataho kusog ang pagpadagan sa biktima sa pakorbadang dalan base kini sa nakitang marka sa ligid ug gisulay pa kini og brake sa wala pa nahulog sa kanal. Nasayran usab nga wala nagsuot og protective helmet ang biktima diin nakaangkon kini og seryosong samad sa ulo nga nahimong hinungdan sa iyang kamatayon. Dugang pa usa ka nagjogging sa lugar mga alas 15 sa buntag ang nakakita sa natumba nga motor og sa biktima sulod sa kanal. Sa karon ang biktima na turnover na ang iyang patayng lawas sa iyang pamilya para sa formal nga pagatiman. Mga katropa, aron healthy to everyday, mag-Santon Vitamin C so our body will be okay. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, dili sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
4: Alright, thank you so much. Jao Pagutayaw, salamat kayo.
5: Basta-basta si Jao Pagutayaw, no, update kayo mga katropa. Basta na'y bebe.
4: Basta na'y bebe. Saan mo na nimo nga permanente mo ng bebe.
5: Naman na. Alam na. Alright, dirita sa ato ang weather update.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
5: Sa ato ang weather update karon mga katropa sa isla sa Mindanao, sa Davao Region mga katropa. Atong siren mga kaigsoonan gumikan kay aduna kitay angay bantayan sa matag adlaw mga katropa. Ayon.
11: Sumala usab kini sa pinakabag-o karon nga pag-asa regional forecast. Ang Davao region na mahimo nga makasinati kini og partly cloudy ngadto sab sa cloudy nga kalangitan uban usab sa isolated to rain showers o ginatog thunderstorms. Ang temperatura sa Mindanao forecast area anaa karon sa palibot sa 25 degrees Celsius hangtod ngadto sa 34 degrees Celsius. Nga adunay light to moderate nga hangin gikan sa habagatan ngadto usab sa habagatan nga kasadpan. Mga importanteng punto para usab sa Davao region, ang Davao City magatropa posible nga partly cloudy ngadto usab sa cloudy nga kaadunay kalit usab nga ulan o thunderstorm samtang sa Davao del Norte mabantayan mga katropang init og alimuot nga panahon apan adunay posibilidad sa afternoon thunderstorm. So adunay gyapon ulan-ulan sa Davao de Oro, posible usab gihapon ang isolated rain showers o thunderstorms samtang sa Davao Oriental adunay posibilidad sa localized rain showers og thunderstorms. So buot pasabot ini adunay mabitot ulan-ulan din na nga localized lang dili makaapekto sa ubang dapit. Sa Davao del Sur usab partly cloudy ngadto usab sa cloudy nga adunay posibilidad sa ulan o thunderstorm labi na sa hapon. Sa basis pag-asa ang automated weather station nagapakita kini nga sa gabi Agosto 16 ang Davao City og Tagum adunay mga kondisyon nga medyo humid kagabi di ba limuot kay kagabi wa gugi
4: pending pending limuot ta bitaw kagabi bitaw
11: may maka dito kay
4: sa ikaw ra baday alas 3 mo ga mata nga gid ko ga limbag-limbag ko
11: la end of ka mata no mailha mo kang mata guys tanini kay perti sa baana
4: no ay mga balik mang lambar pa ko lang portan
11: oh sal man lambag portan maiking lang no maiking
4: anak ko
11: nagkalit na si Kinito
4: bago na tulog.
11: Manira ko na sa idea sa pultahan.
4: Ama ba, ay mapagilaan ko. Mapulaw na Skynet ba?
11: Ano nga, matulog na ba na sa iyo? Alam mo, 24 hours matang kwasaw na? Matulog na klas 4.
4: Ay, lako.
11: Meta master, wala naman tayo oras, master.
4: Uy, wala oras mo, kaya ilan.
11: Wala oras, dili ato.
4: Wala naman panahon, pero di na mag-igo.
11: Okay, si Kuan ba, si Jack Ma, may minor, Jack Ma. Kailan ka, Jack Ma?
4: Jack Ma, kasi na?
11: Katong polis dati nga si Kuan ba, si Elmer Magalzo.
4: Ah. Jack
11: Ma, kana sa Intel masauna.
4: Ah, amigo, polis pa lang, amigo na ito na. Ay, babutar kayo na, ay, mga amin.
11: Pero ka, katong ni Dagag Mayor sa Kuan, sa kaning Asunsyon.
4: Asunsyon, o.
11: Dagag nag-mayor itong last eleksyon.
4: Ah, oh.
11: Kalaban ng Dayaday.
4: Ah, oh, wala kayo ko na gawin. Dapo, beta.
11: Oh. Niya ko na siya ka ng jali mo na si Atubang Master kay ganing anang lawas. Hilig po nag-basketball.
4: Ah, mo ba? Oh,
11: ilang mga kalaban kagahapon, mga pare.
4: Hindi na basta-basta. Hindi na basta-basta.
11: Tabla ilang dula kagapon pare ilang kalaban mga pare. Gi bindis na sa mga pare.
4: Oh,
11: pag himanag ko abisag di mi Katoliko, ato ta mga balay.
4: So ala bang si mga okay, alas 5:50 na ba wala tay oras.
11: Wala na sila rasan yon.
4: Okay, ada kay salamat mga tropa. Ug bala pabundong dong sa programa Exciting Pilipinas. Kani nyo ubos kay kalas kanginan wala lang master ini tan ini.
11: Yon mga katropa, wala oras sa musunod na mga katropa si katropang Larsan yon. Alan sa programa mga katropang Express Balita sa Buntag. Sagalan karon sa kinatibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Sa papunan sa Museo President Doc Remilito ay sa mga Vice President si Mamuli Vine. O kasimpre mga katropa, sa musab nga Station Manager katropang Arnel Cortez. O gitimon sa kaya pun kami mga katropa sa mga General Manager Sir Edwin Garing. Kabagta sa Master Control sa XFM 99.1 Mati City si katropang Ken Stasio. O si katropang Picong Kaoba si sempre OIC na to din mga tropa si Bipo Pitson. O sempre nabagan ta sa ato master control si katropang Gabalas kauban si Rabbi Rab
4: basa kay mo si Rabbi Rab ora si Elvis Presley.
11: Alright sempre mga tropa ako yung alala higalas ganun katropang Bong Umakil Gabri dagan salamat may buntag katropa
4: exciting
3: sa'yo sa kabuntagol sa among transmisyon. Inyong nanugok ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
12: Yes, to health! Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
13: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
12: The Secret of Health.
13: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
12: Santon Plus Coffee Mix.
14: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
12: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
13: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
12: The Secret of Health.
13: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
15: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni. Kay lalaki good ko. Pero, usahay.
16: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
15: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
12: The Secret of Health.
13: Sa panahon nato karon nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
12: Visionix, daghan ang natubangan.
17: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
12: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
13: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
18: The secret of health.
13: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisunix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
18: The secret of health.
13: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
18: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
19: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong adlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City ug mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata ug Talaingod. Ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug dekalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Ug kini mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Gantiron, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news, aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So, ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Musika, musika, balita, balita, serbisyo, serbisyo, XFM, katropa mo.
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
4: Mga katropa, XFM.

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM, malasay stress.
2: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
3: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
1: Mga headlines sa balitang lokal ka tropa. 550 ka mga kafgu, malampusong migraduar sa training sa Davao de Oro. Andam nang muserbisyo.
3: Headlines. Headlines.
1: 25 ka mga benepisaryo sa socialized housing. Giyataga kayon sa driving in situ training.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional ka tropa, magtiayon gipa musil sa Kadingilan Bukidnon.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, South Korea andam na matudpa makigistorya sa North Korea aron maundang ang tensyon.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, South Korea o Junmar Pajardo, posibleng katapusang duwa na sa Gilas, Pilipinas.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, BTS member V, nakasinati matod pa ang problema sa pandungog sa tuo nga dalunggan.
3: Headlines. Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM.
3: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
3: Good morning.
1: May buntag Luzon, Bisaya, Sugbin, Tanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw ng Lunes, Agosto 17, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag.
3: Express Balita sa Buntag.
2: Balita ang Dukan.
3: Balita sa Dukan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatugin nato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sulod pa ingon si kawasa. Inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
3: Express Balita sa Punta.
2: Express Balita sa Punta.
1: Katropa, andam nang muserbisyo sa kalina alang sa katawhan. Ang anaa sa 550 ka mga kafgo active auxiliaries. Kini mo natapos ang 45 ka mga adlaw sa mga pagbansay. Ubos sa basic military trainings class 02 calendar year 2026. Nga gipigayon sa 10th Division Training School Camp General Manuel T. Yan Senior niato Agosto 14, 2026. Atol sa seremonya gihatagan og gibugaton ni Chief of Staff sa 10 ID Colonel Silas Trasmontero nga ang kinaiya, disiplina, integridad og dedikasyon sa pagserbisyo sa mga bagong migraduar sa ilang responsibilidad isip mga kaa. Sumalapang ang mga bagong nabansay nga kaa adunay dakong papel sa pagmintinar sa nakabuot nga kalina og seguridad ngadto sa mga lugar nga kanhi matud pa apektado sa communist terrorist group kon CTG. Isip mahinundanong bahin usab sa integrated territorial defense system. Duha pa nga dakong tabang usab ang mga bagong kaa sa external security operation. Lakip na sa mga misyon sa humanitarian assistance and disaster response o makatabang usab sa pagpanalipod sa teritoryo o dugang pwersa sa dibisyon sa pagtubag sa mga isyo sa seguridad o humanitarian ng mga panginahanglan. Samtang gipahinumduman usab ni 10 Infantry Aguila Division Commander Major General Alvin Luzon ang mga nasangpit ng mga ang disiplina, profesionalismo o maayong relasyon tali sa katawahan. Kinahanglan matod pa nga magpabilin nga pundasyon sa ilang pagserbisyo samtang nagandam sila sa pagserbisyo sa ilang tagsa-tagsa ka mga komunidad. Alasay 7 na ngatong oras mga katropa, gitagan og oportunidad ang 25 ka mga identified beneficiaries sa socialized housing program nga makadugang sa ilang kahibalo sa og kahanas pinagi sa driving NC2 Orientation and Training Needs Assessment nga gipigayon ni atong Agosto 15, 2026 sa Valiant Technical Institute and Assessment Center Incorporated sa Barangay San Francisco, Panabo City. Ang kaliukan gitumong aron mahibaluan o mahibalaan ang training needs sa mga benepisaryo o maandam sila alang sa mga angay nga skills training mahimong makatabang usab sa ilang panginabuhi o pagpangita o oportunidad sa trabaho. Ipagunahan ang o gagipadali ang maong kalihukan sa local government of Panabo City, pinagi sa Office of the City Mayor, Housing Section. Isip kabahin sa mga pagpaningkamot ka paghatag o dugang ang mga suporta o livelihood opportunities alang sa mga beneficaryo sa socialized housing program. Dili lamang puyanan kundili oportunidad usab alang sa mas maayong kaugmaon sa mga residente sa Panabo City. Alas 6:08 na ang atong oras, mga katropa, dugang palitalya sa balitang lokal. 5 million pesos kapit nga balor sa Cebu nakuha sa duha ka mga high value individual atol sa bypass operation sa Panabo City. Alang sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
2: XFM Report.
0: Kapin sa 5 milyones ka pisos ang kantidad sa gituhang Cebu ang nasakmit sa gipahigayong drug operation sa Panabo City, Davao del Norte. Nasikop sa gipahigayong drug bypass operation sa kapulisan ang duha ka ilang high value individual nga sila si alias G ug alias Princess. Alas 8:13 sa gabi sa Barangay Salvacion, Panabo City, Davao del Norte, gipangunahan ang operasyon ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge sa Panabo City Police Station, uban sa mga personahe sa Sikan Davao Norte Provincial Mobile Force Company ug sa koordinasyon sa PDIA Davao del Norte. Ang duha ka suspitsado mao ang usa ka 26 anyos nga residente sa Carmen, Davao del Norte ug 23 anyos nga residente sa Compostela, Davao de Oro. Nakuha gikan sa operasyon ang 20 kasase nga gituhoang adunay shabu nga adunay gibadabanan gibugaton nga 800 gramos ug adunay standard drug price nga 5,440,000 kapisos. Ang mga dadakpan karon anana sa kustodiya sa Panabo City Police Station alang sa tukmang dokumentasyon ug sa investigasyon samtang yatubang nasa duruha ka mga dinakpan ang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang gapadayon usab ang panawagan sa Panabo City PNP sa mga residente nga magmatngon ug mutaho dayon sa mga kadudahang tao o kalihukan aron magapadayon ang kalinaw ug kahapsay sa mga komunidad. Katropa, siguruha nga baskog kanunay ang imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupa mo sa balita, ako si Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat Katrupang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang indak-indak og pamulak sa kadayawan sa Davao City, gidagsa ni milyon nga mga papremyo labing nagpahinam sa kompetisyon. Alang sa kompleto detalye, Katrupang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Napuno sa nilibog ka mga individual, lakip mga turista ang tibuok stretch sa sidewalk sa CM Recto Avenue hangtod na sa tibuok San Pedro Square sa Davao City sa pagsaksi sa gipahigayong indak-indak ug pamulak sa kadayawan ning milabayng adlaw. Nahimong sadya ang tibuok aktibidad pinaagi sa makabuhi nga mga dahunog sa musika, dance performances ug ilabina sa dinagko nga mga papremyo nga labing nagpahinam sa tibuok kompetisyon. Alas 7 sa buntag, gisugdan ang street parade gikan sa Rojas Avenue padulong sa San Pedro Square kung asa gipasundayag sa 5 ka Davao City School based ug 8 ka open category contingents ang ilang indak-indak sa kadayawan street showdown performances nga nagpasiugda sa kultura ug vibrant spirit sa kadayawan festival. Kini nga mga contingents nagikan dili lamang sa Davao City apan gikan sab sa kasikbit nga mga probinsya ug laing rehiyon sa tibuok Mindanao. Nagpahinam sab sa kompetisyon ang dulan 10 million pesos nga papremyo, diin 2 million pesos ang gitagana sa grand champion sa open category ug 1.7 million pesos alang sa magkampyon sa school based category. Humansab midugang ug 1 million pesos alang niini ang Davao City First Congressional District. Mabulukon sab ang pagpasundayag sa floral float contingents pinaagi sa ilang mga sakyanan nga napuno ug cultural designs gamit ang nagkadaiyang klase sa bulag. Wala sab nagpaulahi ang pamilyang Duterte sa pagsaksi sa mga aktibidad, lakip ang mga personahe sa Davao City Council o kuban pang mga personalidad. Ang maong aktibidad, kabahin lamang sa highlight sa tibuok month-long celebration sa tinuig nga Kadayawan Festival sa Davao City. Diindaghan pa nga mga events ang mamahimong masaksihan nga nagpasiugda sa kadato sa kultura, tradisyon ug ekonomiya sa syudad. Mga katropa, aron kunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa

0: sa barangay, media o Department of Justice ang pag-recover sa mga ebidensya at also operasyon. Samtang temporaryong anaa sa kustodiya sa kapulisan ang suspect, lakip ang mga nakuhang ebidensya alang sa laboratory examination sa Forensic Unit 13. Katropa, kapibang yung ipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix, alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Real Buro Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
2: Salamat kay Tropang Ray Alinton sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
2: Alas 6:19 na itong oras, mga katropa, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Ngahatod ganato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, the best ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa pagpakunhod o pagpanormal sa to ang mga blood sugar level, tungod kay dunay sangkap siyang malunggay, ingon man ang ampalaya. Nga labing unang mga gulay nga pinaka paspas magpanormal o mga blood sugar level. O dili lamang kini katropa tungod kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Epektibo usab sa pagpanormal sa to ang mga blood pressure. Pwede ba karong mga panahon na nakataas matod pa ang mga tao nga taas kayo ang mga blood pressure? Unang-una mga balatian ang high blood. Matod pa sa mga pagtuon, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya at butika nga dul mismo sa inyong mga lugar. O siyempre sa Abdrias Tagum City, mapalit sa mga ito ang Santon Plus Gold sa Y28 Clinic and Pharmacy sa Door 8 First Floor M Central Building. Doon lang sa Mr. DIY Paliko sa Palengke, Ganti Road, Barangay Bagbo West, Tagum City. Santon Plus Gold, mapalit usab sa mga parmasya butika na doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Atong sayron, katropa, mga balita na nukad gikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Weather Update.
3: Mga katropa, nasa loob pa rin ang Philippine Area of Responsibility o parang isang low pressure area na may medium chance o may posibilidad na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, tuluyan naman lumabas sa monitoring area ng PAGASA ang isa pang LPA kaninang alas 2 sa madaling araw. Patuloy namang nakaaapekto ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas, kaya asahan ang paminsan-minsan pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Makakaranas naman ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms at Metro Manila, Cordillera, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Pinapayuhan pa rin ng PAGASA ang publiko na manatiling nakatutok sa mga update at mag-ingat sa mga posibleng flash floods at landslide, lalo na sa mga lugar na makararanas ng malalakas na pag-ulan.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Nag-anunsyo po ng suspensyon ng klase at paglipat sa alternative learning modalities ang iba't ibang lokal na pamahalaan sa Luzon ngayong Lunes, August 17, 2026 dahil po sa patuloy na epekto ng masamang panahon dulot ng habagat. Sa NCR, dyan sa Valenzuela, lahat po ng level public and private, wala pong pasok, suspended. Sa Caloocan at Parañaque, all levels, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery mode po sila ngayon. Sa Manila, kindergarten to senior high school, public and private, face-to-face po is suspended, alternative delivery mode. Pateros Child Development Centers to senior high school, public and private, face-to-face, suspended po. Sa lalawigan ng Cavite, dyan sa Amadeo, Dasmariñas, Cavite City, General Emilio Aguinaldo, sa General Trias, sa Imus, sa Indang, sa Kawit, Maragondon, Mendez, Noveleta, Rosario, Tagaytay, sa Ternate at Tres Martires, all levels public and private suspended po. Sa Bacoor at Tanza, all levels public and private, ang face-to-face po ay suspended. Sa Nike, all levels public and private na magsishift po sa modular distance learning. Diyan naman sa Batangas, sa Balayan, sa Calacas City, sa Calatagan, sa Lemery, sa Lian, Nasugbo at Tuy, all levels public and private, suspended. Magsishift po sila sa modular distance learning. Sa Benguet naman, dyan sa Itogon, all levels public and private, suspended. Sa Atok, sa Bakun, kasama ang trabaho ng teaching personnel, Bagias, Cabayan, Kibungan, La Trinidad, Sablan, Mangkayan, sa Tuba at Tublay, preschool to senior high school, public and private. Sa Baguio City, ang preschool to grade hanggang grade 12, public and private, face-to-face suspended, alternative delivery modalities. Bukod at Kapangan, preschool to elementary, public and private. Sa Bulacan naman, sa Marilao at Paumbong, all levels, public and private, suspended din. Sa Baliwag, sa Kalumpit, Hagonoy, Malolos, Plaridel at Pulilan, all levels, public and private. Sa Balagtas Central School, sa Francisco Balagtas Memorial School at Gat Francisco Balagtas High School, alternative delivery modality. Sa Pangasinan, sa Agno, Alaminos, Anda, Asingan, sa Bani, Bayambang, Binmali, Bugalyon, Burgos, Dagupan City, kasama ang trabaho sa gobyerno. Sa Dasol, sa Infanta, sa Labrador, Luwaan, Lawak, Lingayen, Mabini, Malasige, Mangaldan, Mangatarem, Mapandan, Poso Rubio, Rosales, San Carlos City, San Fabian, San Manuel, sa San Quintin, Santa Barbara, sa Santo Tomas Sison, Sual, Umingan, Urbistondo, Urdaneta City at Villasis, all levels public and private ay suspendido po. Aguilar at Basista, preschool to senior high school, public and private, sa Calasaw at Manawag, all levels public and private. Sa Pampanga naman, sa Angeles, sa Apalit, Guagua, Lubao, San Fernando at Santo Tomas, all levels public and private, suspended po ang face-to-face. Sa Masantol, all levels public and private, face-to-face suspended. Sa Florida Blanca, preschool to senior high school, public and private, ang face-to-face po suspended. Sa Tarlac City, all levels public and private, face-to-face po suspended, mga katropa. Express
2: Balita. Balita sa international. Oras mga katropa, alas 6:25 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang international. Ngahatod ko na ito sa Vision Express of Gel Capsule. Katropa, para makita o maabot ato mga ambisyon, dapat din abrimin dito ang Vision. Inamtaadlo-adlo o Vision Express of Gel Capsule. Express, balita sa buntag. Andam na matod pa ang South Korea nga makigistorya sa North Korea aron maundang na ang dugay ng tensyon tali sa duha ka mga nasod. Sumalapan ni South Korean President Lee Jae-myung, importante matod pa ang pagpatuman og multi-layered security system aron malikayan ang paglala sa tensyon o mapalikod matod pa ang seguridad. Ilaw man usab nga pinaagi sa ilang pagkigpulong, mubos ang tensyon sa demilitarized zone o DMZ. Nagsugit usab ang South Korean President og praktikal nga mga pamaagi aron mapugngan ang North Korea sa pagpalambo sa ilang nuclear weapons. Nagpalayon usab gihapon ang North Korea sa ballistic missile testing kay kabalak-an sa South Korea og sa silang o silingan nga mga nasod sa Japan. San pa sa paghunong sa dakong gubat human sa armistice niadtong 1953, wala pa makapirma ang duha ka mga nasod og peace treaty. Musa teknikal nga nagpabilin, silang anaa sa kahimtang sa gera. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag. Balitang sports. Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatugan nato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang pang kama kundi pang sports pa. Aron nga mas maligon ang tuhod, makasugakon bisag magluhod, mag-Turbo Melinancer matagdulog. Ang Turbo, usa ka dietary food supplement for men, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Balita sa sports. Posibleng maghimo si Junmar Fajardo og katapusang pagpakita alang sa Gilas Pilipinas sa umaabot nga FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sumalakang Gilas Head Coach Tim Cohn. Ang sunod nga FIBA window, mahimong katapusan assignment ni Fajardo sa national team. At abangon sa Gilas Pilipinas ang Jordan sa Agosto 28 o Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena. Si Fajardo dugay na nga nagsilbi sa national team sukat pa ni atong tuig 2013. O nakabahin, sab sa mga kampanya sa Pilipinas sa FIBA World Cup. O sa makasasayanong 2023 Asian Games Gold Medal. Apan klaro nga ang hisgutan mao ang iyang pagretiro sa Gilas Pilipinas, dili pa ang iyang pagretiro sa professional basketball. Kung mao man gyud kini nga katapusang chapter niya sa national team, dako kayong responsibilidad ang ipasa ngadto sa bag-ong henerasyon sa Gilas. Junmar Fajardo, usa sa pinakadakong big man sa Philippine basketball, hapit nang musira ang kapitulo sa iyang Gilas Pilipinas career.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Oras mga katropa, alas 28 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatog nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Sa mga misis diyan nga di kay komportable sila pamanit, pulihin na katropa ang inyong sabon og usa ka herbal ka sabon kini gitawag og Clear Skin. Ihimo sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika gadol mismo sa inyong mga lugar.
1: Showbiz balita.
2: Sa headline katropa, ang BTS member V nakasinati matud pa og problema sa pangdungog sa tuong dalungan. Ayay, nabungol. Ato kini sayron katropa, pinagi sa tuong showbiz correspondent Inday Erica.
1: Showbiz news. Showbiz balita. Good morning.
4: Yes, usa ka maayong adlaw nga Lunes today, mga Marin. Ay nako, may init nga balita today. Gibutyag sa BTS member nga si Kim Tae-hyun o mas na ilahang si V ang iyahang dugay ng problema sa pandungon. Sa usa ka video sa live stream, gisulti ni V nga hapit na duha ka tuig siyang nakasinati og problema sa iyang tuong dalungan. Madipan niya mga Marin nga 100% ang iyang pandungog sa wala pa nga dalungan o sa wala nga dalungan. Samtang 30% lamang sa tuo nga dalungan. Yatong na Disyembre 2023 na enlist si V sa mandatory military service sa South Korea o nakompleto niya mga Marin ang iyang servisyo niya atong miaging tuig lang. Isan pa sa iyang kondisyon, padayon siyang nagpatambal alang sa iyang problema sa pandungog. Og mo tayo mga Marin, ito ang showbiz balita today. Ako na si Marin Inday Erica de Ligwapa de Limes Nesa. Apan ayaw ko piyansa, basig mapon, maako na ka. Kaya salamat na bahay. Thank you for watching.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Nagasalamat Marin Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
1: Express Balita sa buntag. Express Balita sa buntag.
2: Og mo kato naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 17, 2026. Mga balita nga hatod kanato sa mga produktong gihimo sa Yes to Health. Dekon tabang kini katropa aron nga mamintinar ang himsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gabalas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang GM, General Manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kapaghawa mo sunod na ang Bullseye ato makauban si Arnel Cortez. Kung alam sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Lar Sanyol, o kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita!
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sa una, pobre kami. Ang sud at tag-isa na yun kabuok bulan.
6: Kung maminaw ka sa ex.
7: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang sud at duha na kabuok bulan.

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthon Plus Coffee Mix User.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix rajud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N. Tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyud kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
6: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
4: Bato gold town, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
1: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
12: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usabang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
13: Ayong anlaw, sa among mga konsumante, diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo, diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asuncion, Ñuporelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable og di kalidad na kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo.
14: Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent o real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sad kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat o mag-uban pa sa pagkusuan.
8: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
15: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito mga good sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
8: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
16: Zaton Plus Coffee Mix.
17: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
16: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
18: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko, ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagi pagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
16: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
21: Turbo Supplement for Men.
22: Oh, yes.
0: Turbo. May maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo. Supplement for men.
21: Mas lalakas ka pa.
22: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
22: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
24: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapoy kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, og Sunday. Oo, free yun. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
25: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan.

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
1: Good morning friends, sige lang kumustog maing buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga higala sa tubag panagumunuban sa tulong manong Bullseye. Adlaw karon mga higala nga Lunes. Pizza. Sa naman pizza haron? Pizza 18. 18 karong gab? Adi pa di. 17. Sige mataga. Sige mataga sayop ani mga higala ning pizza no. Pizza 17 karon mga higalas bulan sa Agosto 2026. Inyong alagad sa kanginan katropang Arnel Cortez magig-uba ninyo. Hangtod mga higala kita alas 10 ang tagnas buntag alas pagtunol ka ninyo mga katropa. Sa labas ka mga katikaran, mga balita, isyo, gisgutanan. Din ikaw ka kuigso na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Wanda, inigab ka ng kaninga ang disadvantage ani. Kung di ka mutan na os kamera, maklaro ka. No? Kaya itong niagi magpaliraw-liraw atong mata, okay raman. Hindi ka ron, pag di ka mutan na os kamera, dapat ang imong nagyong kas kamera nakatutok. No? Okay, sad. Ah, sige, alas 7:03, may galang dagna sa tumbag pa nagumanuman. Huwag ginibahin, ha? Of course, ito ganinyo may gala sa ako. Oh, di adagi bit-bit na sa nako, mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang kape, mga higala, atong kauban sa itong programa. Matag karun o gunya. Ang kape, mga higala, nga doon ay mangustin. Doon ay malunggay. Ado na mga higala ay turmeric. Oh, ado na mga higala ay kining chia seeds, glutathione o collagen, mga kaigsunan. O na itong kaubans kanunay, kabag na ito may higala sa itong magaginod sa matagad daw.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, may mapalit ka na sa naguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Alas 7:03 na may galadag na sa itong pagpanagumanuban.
0: XFM Katropa!
1: Parayo kita may galas sa itong tulumanon. May good morning sa itong mga kaigsunan sa 23 ka mga barangay ka naglangkob. Hiling atong dakbayan sa Tagum. Good morning!
2: Good morning!
1: Mayong buntag sa itong mga kaigsunan. Dinhi mga higala sa mga barangay. Kina may higala sa mga rural areas. Numero Sam sa itong mga kabaranggayan. Kina may higala sa dito sa sentrong bahin. Ito mga katropa, gano'n, dito sa terminal. Mga katropa na ito dito sa may palengke area. Ang mga naas mga panimalay. Daka palagubo na may higala sa ilahang mga component, gano'n. Aron may higala nga maminaw, bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Mayong buntag ninyo sa itong mga katropa riha. Nga nakapangapi na o naka-tune in mga igalog. So mga katropa na to, nga naglantaw karon mga igala, pinaagi sa to ang social media. Dari mga igala sa atong FB Live, sa atong YouTube Live mga igala, good morning.
2: Good morning!
1: Maying buntag diha ni Pare Darwin Luison. Morning ni mo diha, pre, ha? Good morning, pre, wash out di ay salamat sa pag-anhi. Ni Angay naman ka, ha? Ni angay naman ka dong naaman ka sabog nga dapit gani. Asa ba ko? Pero gibitay-bitay na ko ani mga higala. Kuan ako ng akong nahimutangan ro nagsakay-sakay ko mga higala o ganang drone. may buntag ninyo. Good morning sa mga katropa dinhi sa lalawigan sa Davao del Norte sa mga lungsod og syudad. Nga sakop ni Ini Begala diha sa May Island Garden City of Samal. Good morning.
2: Good morning.
1: Diha bagay galas Panabo, mayong buntag.
2: Good morning.
1: Diha sa May Santo Tomas, good morning ninyo. Diha sa May Carmen, diha sa Panabo de, good morning usab sa local government unit. Manguna usab mga higala ni Mayor Jory Lampagos. Rayos kalambuan ang Panabo mga higala sa pagpanguna usab sa Baptikong Mayor sa Dakbayan.
2: Good morning.
1: Mayong buntag ninyo diha. Sa ito mga katropa, dari mga higala, sumay Sawata, Braulio Duhali, Asuncion, Kapalong, New Corilia, Talaingod. Mayang buntag sa mga katropa na ito, dari sumay Lalawigan, sa Davao de Oro, sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista, Mungkayo. Yung mga higala sa Compostela, New Bataan, o Baragusan. Mayong buntag, ganinyong tanan. Sa mga katropa, dari sumay Bayong Bahin, may higala sa Davao de Oro, Mako, Mabini, o Pantukan. Good morning. Mayang good morning, usap sa ito mga silingan, may galang mga probinsya. Yeah, mga higala sa may Davao Oriental, kumusta mo? Mga katropa na ito, sab, dari sa may Davao City. Yung maabot, may higala sa itong pag-Sibia, good morning.
2: Good morning!
1: Ang itong mga katropa, sab, dari may higala sa Bukidnon area, Agusan area. O yung maro, sab, may higala Lukop, Kabisayan, o Mindanao. Mayong good morning!
2: Good morning!
1: Itong mga katropa, di Cebu, di Leyte, may higala, itong Sabado, nag-inanawag na kwintawan, may higala si... Pangana to ni tatay. Nanawag siya kay Tagaliti man to siya nga pertigin na akong paminaw ni mo. Kada adlaw yun. Salamat kay ni mo di atay ha. Oh, ako rin po itong gitubag niya. Padong mang kukuha na ito. Napayukan na mo itong dali rin po na mong istorya. No, alas 7:06 na may galang tag na sa morning. Mayo ang pabunik kay Shikay sa ato mga katropa o sab. Din may gala sa... Ah, ato ning unaho ning mag-check attendance o sa ata. Dari ito mga igala sa atong YouTube channel. No, ato siya ni mga igala sa usaon ba, di ba? Birahon ta ni kadalilang, ha?

0: Alright, alas 7:07 na, may galantag nas buntag, giniura sa atod ganinyo sa Santone Plus Gold. Santone Plus Gold ang kapsula, mga igala. Kaya, makapanindot si mong pamatiyag bay. Adunay mangustin kini, adunay malunggay, garlic, spirulina. Og kini mga igala nga food supplement, makahatag na itong healthy body, stronger nga immunity. Ang atong kaabag ganunay, may igala, labi na ka na itong mga working people. No, tanan man ta may galak labi na mga miyembros Aguanta Partiles. No, nga kinahanglan gyud yapon mga igala kumbates kanunay. Ala may magpanikay sikay og ay mo kalimot may gala gamit na sa Santone Gold, Santone Plus Gold. Kini may gala nga kapsula, no? Nasulayan na. No, nasulayan na mga igala sa mga kaigsuunan nato. Labi na to mga sakop sa media, mga media bitis. No, maing buntag dirita sa atong mga paraway magmahay. No, mag-check attendance ta. Good morning.
1: Good morning.
0: Randy Santisas, Pastora May Pilostratos, timbaya daw sila Urindain Families Butuan, Pastora Romy, Pastora Lourdes, Ate Didit ug Ma'am Lynn Quensa. Good morning ninyo da.
1: Good morning.
0: Si Robert Camiging.
1: Good morning.
0: Good morning, katrabaho karon lindot na lagi tag karon og bios samot nagkagwapo, ha? Lindot na di ay? Oh, lindot ni. Kay murmig na namin sa ibabaw sa Big 8. Oh. Si Buboy Fernando may buntag, Ricky Misiona, unsay topic karon? Kadjot lang. Ay, saan ang topic kay mo pay pag-arangkada na to. Oh, relax sa budiha. Manolito Bacolod may buntag. Good morning, shout out sa Makla Homes sa New Visayas, Panabo City. Aguanta Partiles. Birahe ah. Salamat kayo sa mga miyembro Megala sa Aguanta nga ganunay nagsuporta na to. Mali. Ah, man to nga.
2: Ayaw surrender, Aguanta lang.
3: Aguanta higaya.
0: Gani. Aguanta lang, aguanta. Oy, si BBM daw nai-endorso Megala nga kining mag-endorso kuno siya magahigala o kandidato sa 2028. Mudaog ka, hana? Tanaw ninyo. Pangutan na, nagmubutar ba sab mo? Mudaog yun na, may galag mo, butar mo. Panalitan, is may posible niyang i-endorse. Tanaw nyo kasi posible niyang i-endorse. Eh. Si John Bick? Okay, nangandoy, mas na may galag nga ma-presidente si John Bick? O kaha, mga higala, si Risa? Kurag, kuyaw, nag si Risa mo i-endorse mga higala. Kaya ang dating palaaway o kunuhay human rights sa mga higala. Pero sa pagkakaroon, i-endorse, no? O kaha, mga higala, si sila Tulpo, no? Kay sahay maguding tao, mga igala, muna ginaingon nga tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
4: Ayaw!
0: Padi-di, pero gusto di ay. Diba kayo? Panaanap man na sila, kami, wag nyo na kaming isama sa survey, no? Kasi hindi kami interesado. Pwede bang gunaingan na, mga igala, no? Nga, padi-di, pero di ay ito, mga igala, ilang tako ng tiradas? Ay, natanin nyo. No? Harold Salang, mayong buntag. Shout out kuno si Milagros Uy Salang, Jennifer Uy Salang, kumpleto magyo di ba? Si sana si Lynn, maing buntag di asumay niyo sambog niyo Kurilia. Good morning.
1: Good morning.
0: Donex Rilampagos, ayos kay background boss. Gold morning mga katropa. Salamat di Donex ha. Jun Jampon, maing buntag. Abel Manlangit, no? Si Sinaw man ang agtang attorney. Oh, ana mana. Basta makatirada kag pamada. Oh. Sige pa, kisa pa. Si Manolito Bacolod, Ricky Misiona, Robert Camiging, kinaning uban. Direta sa Picas. Arita magaygala sa ato ang YouTube channel. Ayong buntag ninyo diha sa si Romisal. Good morning.
1: Good morning.
0: Kuryanong Ilason, morning boss. Makatawa jog kong falsis, ba? Awayon maninoon. Si Ben Duke no, wa man ay kuan si falsis, kuan man daw na siya kanang freelancer, no? Spindido ba yung tao na sa pagkabugado, mga igala, gumikan sa sige niyang may mga labadon og ulo po lagi, no? Okay lang. No, si John Stendid, happy Monday morning, Aguantas Danan. May buntag sa mga membro sa Aguanta Partiles. Why surrenderay? Para yun sa pag-aguanta, mga igala, kung sa man ang mga utang gimo ang giaguantahan, no? Ay nag-surrender eh. Bayari lang. Ellen Tiong Son, may buntag. Good morning daw, mga kaagwanta. John 1028, ay wow, ayos, asinso na tag background ka ron. asinso na daw background na to, Gab. Gani, no? Nakadaong manggod mig suertres nung naging adlaw, magkapalit niya. Nakapalit niya aning among background. Mapalit raman eh. Sa hardware. Kuya Malmon, katropa hinay imong volume sa YouTube. Kuno gab sulayig kuan i-monitor ra kay hinay dang volume sa YouTube. Kay naatay 278 karon naglantaw basi ginhinayan ta sila. Na mag-usahay mo yung anak, sige lang. Amo nang tanawon ron. Abel Manlangit, Jeffrey Biolango, Henry Wood, mayong buntag. Joby Ostos Armudia, Donny Pumbo, mayong buntag. Kuya Malmo, Castro, Ramilo Castro Mayor, Jay Promising, mayong buntag. Agwanta gihapon taani, sige lang. Kunig, ay, surrender ay. Agwanta lang, gutagod. No? Balag mga bagsak ta. Ah. Wala kong kagreet sa imo atong Sabado, boss. Maulaw man ko. Very demure man kaayo ka dito, boss. Pandamay. Wa man kabudool. Maulaw basta ta... Kini na gusto gyud po na ako ni maila-ila si G Promising 2028. Eh, ibaog, kauban naman rin may iskulahan, di ay. Ay, di magyugay ko basta mga public gathering. Kaya ko mo... Naragyo ko sa da play.

0: itong BBM mga egal, anak ko, may pagmaglanag putot.
1: I talk to my worthy...
0: May pagnangapi ka, Mr. President, ha?
1: And we...
0: Hawa niya! Hawa! Uncle Dars, mayong buntag, Romeo Carillo Lubiano, good morning. Uy, si Attorney Emmanuel Mahipos, partner, kumusta ka na?
2: Good morning!
0: Lipay ko nga, kita ko sa imong mga picture and video, picture ba to, partner, attorney? Nga umurag mga tandi tong sa una o karon no nalipay ko nga healthy akong amigo no si Attorney Emmanuel Mahipos partner I miss you.
2: Good morning.
0: Kita tawtaw unta ko hon nga sa maning sila ug makaari ka og Davao del Norte ing na lang ko kay tagaan ta kaguan Santon Gold Coffee partner no tagsara bago ko makaadtog Davao. Yung na amang buka o guan karon na mani habak ka karon partner no lamping dias kanunay o padayon sa pagpapiskay panlawas.
2: Good morning.
0: Alas 7:15 na dagna may gala subag ba nagubanuban na para kisa pa may mga i-attenda sa doon Robert Atay no TC Tesh. Uy ingon ba si kuan ba ingon si isa ni Abante nga di na kuno sikat si BP Sara kung itandi sa una.
2: Ay, yeah.
0: Pero ang uban mga igala mo ingon. Anabi tay gipangutana. Pangutana bito sila Ridon. Si Barbers. Oh. Igo man gyud sila tang pangutana ha. Mga igala luding man gyud sila ngano man. Nga luyo aning tanan, nganong taas man gyapog rating si BP Sara. Sharo naman pud mga igala kasayo na. Bisan siguro mga igala. Wa batang way buot kay baho na sa rason. Pablito Banzon, nindot bitaw ang background sir. Salamat kayo ha, Tagum City na, Davao del Norte. Sa mga wapakari mo, nay Tagum City. Na among gipatasan among building, giadjasan mo kamay. Gituyok na mo ang among plastada kaya para makita ang likod. Doon na may mis flyover. Ngayon ba ko sa inyo nga naaramis ti ilan flyover. So among gipatasan para makita tanan. Ana na, ha? Good morning nyo dia, Pablito Banzon. Sa may ni Arribilia Teresa.
2: Good morning.
0: Wa gyud ko kaila ni Mudayon katropang Arnel pero in fairness ang ayan kadiha. May pagkabitay di ay. Ya? May pagkahangin. Wala sila kaila dayon kay pinaanad sila tong kan karon pero okay ra dako ba ng XFM nakabutang oh. Sige. Si Bro Milan Olog, Joey Adlaon, mayong buntag. Ni-appel man dahil si Paring Lars sa Kadayawan, no? Kita mag-o sa... Kita mag-o atong picture nga gipost ni Katropang Marvin?
2: Ay, yeah!
0: Ni-appel dahil si... Ni-appel dahil si Paring Lars dito sa Kadayawan Festival, di ay? Ay, Attorney Emmanuel, mahipos na ako. Dabaw pad sa bitaw. Kanos akaha ako katilaw sa imong Santon Coffee. Anha ko tako tagom. Yes, partner, attorney. Agi-i ko dali, attorney. Okay, para giming ako sa gunimog yun. Madugay na bitaw at nakita in town. Atong mga partner days, no? Kaniad to. Atong mabalik-balikan. Inako partner, kung mo suruy kag tagom kay... kuan makatilaw jud kaning kuan Santon Gold Coffee Mix attorney Mark Gregory Inerio era present. Okay sa tong wa pa ka attendance i-comment lang kay para maka-attend mag-attendance sa ta kay magsugod na ta sa tong online class.
3: Sino
0: ha? Sugod na ta mga higala sa tong online class bitaw may buntag ni tanan di ako sa manyo mga gimbuhaton. Inaot ta mga higala nga namos kapis kay panlawas ug banghuna-huna. Rasyag panalangin sa tong labaw nga magagagahom may mudan nagmudagaya ka na tong tanan. Inglaing adlaw na sab, laing panidasab sa tong pagpakabuhi. Ibabaw ni madanlog tang kalibutan. Of course mga katropa, di kita malimot. Una sa tanan, unsaman mga igala nga to ang unsaman mga igala itong mga plastadas kinabuhi. Nagtakilid ba ka? O paunsa ba kang babaagi nagagwanta karon ba? Nagtakilid ba ka mga igala? No? Side pocket ba? Mura ba na siya takilid no? Ilaong tako ba ka ha? Nagtuwad baliskad ba ka mga igala mga kinabuhi na to ron? Sige lang, no? Padayon lang mga kaigsunan. Padayon lang ta, di lang ta mga igala, mawadas paglaom. Kay kining tanan mga igala, mula bayraman. Mga pagsulay kinabuhi, mula bayra na. No? Munang ayok kayo, kwan, di ta sige reklamo aning kinabuhi ah. Agwanta ta, unay mabito na gitukod na ko ng agwanta partilis.
2: Ay,

Kaya para to send a message mga igala nga, ay, gingoskan talaga nga, ang umaayaw. Hinay inyong audio karon sir. Ingon si Legit 453. Ay di nagwawagi. Ang nagwawagi ay di umaaya. Sila Dolores. Alas 7:19 na bagayksyon. Payong buntag kaninyong tanan. Paliog lang ko, reklamo lang kung hinay kayo kayong audio sa YouTube ha. Kayo sayang man ko, adjust nagpinakalit pa. No, mayong buntag, Jeho Alvetti Hisoro from Surigao del Sur. Hapon layo kong naabtan, niabot kong Agusan del Norte dito. Habunga. Habunga, Agusan del Norte. Kaya nangugos ko og bunyag sa akong classmate, anak sa akong classmate, si Charles Darwin Luison. Nangugos ko mga igalan niya. Kumpare na meron. No? Kumpare na kunong Jaime. Ikaw. Ang buntag, og salamat sa pag-imbita ni mo, pre. Marvin Dakiado, pa-attendance ko from Jensen. Reaction ni Modol sa himuon og oriente ang basura. Muna na ginaingon, may igala nga, expect na gyud ta nga, diri na gyud madaot ni Pilipinas. Yet tinuod, naana siya mga igalay, mga, mabitong daghag mga environmentalist ni Babag Ana. Dili tungod kay, supak sila nga i-convert mga igala into energy ang basura. Dili sila, kisa may buanga mo, supak ana mga igala. Kung wala lang unta na mga dili maayong hatod ngadto sa atong katiling o sa atong ikinaiyahan mga igsoon. Niya pa'y atong natanawa na gud ng Pilipinas purya buyag may gala kung mubaha. Perte na gud in taon may galang laina. Lain pa'y ato ang Japan gibaha sad baya. No? Mga kaigsoonan pero makita gyud nimo ba'y ang kalainan? Ni baha ang Japan ba? Na ko'y nakita may gala nga mga video nga ang tubig naana gyud sa mga escalator. Pero matay ang tubig dito, gab. Has ka mang tinawas, baha? Lagi? Mas tinaw pa sa atong ginaligo, may galang na tubig, lagi? Ay, ining ato ang, ining ato, magahigalang tubig stago, purya saway lang, alam mo, kalain. No? Atong tubig stago, may galang na usahay, lagi. Murag kulor, kapi, o mabuntag. No? Diba, mga katropa? Pero sa Japan, ah. Pero mo lagi gihapon, baha gihapon mga kaigsoonan. So sila gani, no nga, di na nabasta-basta mga higala o flood control projects ng mga tawhana. Baha magihapon mga kaigsoonan. So ang panahon na yun karon, no, nagkuan na yun. Dugangan pag yun na to. Ano ang kanang kuan? Kanang labi na ng paksilika. Oh, hinoon, di man tama problema anak diri kay layo ramanta pero mga ughan yun sila diha. Hinood lang. Mauughan yun ng lugar mga igsoon. Oh, kay nga naman, kanang mga data centers ba'y kinahanglan yun nagtubig, bugnaw kaayo, kay magsige naman mo gamit og AI lagi, no? Okay na tong AI, may galang nga paras baboy, katong artificial insemination. Pero kanang AI nga artificial intelligence, mga kaigsoonan, need yun na og, ba? Pabugnaw yun na. Oh, mabugnaw yun na nga, kuan. Saison Dalisay Lodge, pagkatibay. Uy, di basta-basta ha, man. Good morning ninyo, di ka basta-basta. Good morning! Kudos watching from Vietnam, tibay ka kulo kabildo sa Bungkag Lodi. Na Bungkag Lodi naman eh. Ah, Aguanta Partilis, di ay. Basta-basta. Rilay na baro, mayang buntag, Marieta Bandivas, no? And nice imong background karon, alive kaayo tanaon. Salamat kaayo. Thank you for the compliments, ha? Thank you. Good morning every day kung gatanaw sa imong program except Sunday through YouTube, kundili sa morning or sa gabi. Salamat kaayo, Ma'am Marieta Bandivas, itong mga katropa nga naa may galas laing nasod. Mananaw na sila. Mananaw na sila mag-exon. Usahay replay na lang in town. Okay, di man gud magtakdo ang atong oras. No, kita karon diri mga igala. Morning, naiuban nga padong na maigala tingtog. No, alang nga magbanha-banha pa sila diha. No? Makaingon niya ng ilang silingan nga masawayan ng tao na ito mga kaigsoon ng mga Pilipino. Usa ba na sila nga klase nga mga tao nga banha man, no? Si Bobo, Bongbong Kayo. Good morning, Sir Idol. Good morning po. Si Marites Lubido, dili mauguhan kay sige man og baha. Mao na siguro na siguro purpose po, no? Nag-blue ang color sa kalangitan sa imong background, lami kay tanaon. Pareha gyapon ang panahon karon, magahigala diri sa Tagum.
mga kaigsyonan. Sa to pagab, ilisa na to na kung nain ang panahon, ato siya nang idagom-dagom na nga to. Ayan! Good morning ni mo dia, pre. Daniel Bangke. Puntang ni mo dia, di basta-basta niya akong adunahan nga amigo. Ayan! Jay promising, gamayang tweak sa background, boss, makita na imong mahal nga eskwilahan. Ato, apod. Nginanilip magkabuag ko na. Ato, anak. Good morning from Bohol. Spearhead 250, maayong buntag, katropa, checking in. Long time, wala ko ka-appel sa Bullseye. Pamembro ko sa Aguanta Party List. Bless na itong tanan. You are most welcome, sir, sa Aguanta Party List. No? Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Good morning. Alright, may gala. Alas 7.24 na. Dito na maglangan, kaya humana itong time para sa pagpanimbaya. No? Okay na ito ang kuan. Naka-check attendance na itang uban, may gala. Comment lang, kaya ito nang hataga bagtagad. Ana Lilara. Romeo Carillo Lubiano, Saison Dalisay, Vincent Analea, di ba sa basta ni? No? Pa-simple rin pero perting daghan ng sinsilyo, ano, isa ka taro nga sinsilyo. isa ka drum nga sinsilyo. Shirley Liscano, Joseco Caminero, pa-attendance, nindot, background bullseye. Salamat. Father Melvin Libria, good morning, Pads. Og si Uncle Dars, good morning kay ninyo tanan. Ikita maglangan, may gala. Dirita sa ato ang pag-ampos bullseye. Nagyapon ang atong mga trolls na kasulod gihapon. No? May kay mga buhi pa mo. Waporoy mo pang latosas Ginoo ng inyong kalaki. Sige mong pamakat. Na, nindot ang Pilipinas. Mahiya naman kayo sa konsensya ninyo. Diba no? Magsigingon nga, nindot yun Pilipinas karon. Ilaron yun yung sarili, mga higala. Ibang yung ilaron yung kaugalingon, kaklaron, galapait atong kalaki karon mga higala, panahon na. Mayingon lang yapong ka nga, okay ang Pilipinas? Ginoo ko. Bullseye! Bullseye! Free thinker official, Kuya Malmon, mayong buntag, dirita sa itong pag-ampos bullseye. Pag-ampos ata. Para dita mga higala, mga latosas ginoan eh. Padayag ta mga higala sa itong mga pasalamat. Alas 7:26 na mga katropa dirita sa atong pag-ampo sa bullseye.

0: Uban sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Hinamdami kanunay mga higala. Nandautan mo sana inining katiling bangumikan. Kaya mga tao nga doon ay mahimo nga matarong ng yugpus lamang.
0: Tropang Arnel Cortez. Pusay.
1: Sa mga isa pa mga higala, kumusta og maayong buntag kaninyong horot? Marajaw na buntag sa ijo na horot. Sa ato mga kaigsunang mga surigaw nun diha. Nag-comment magod si Noel Yeses diring siya nga marajaw na buntag, sir. Marajaw na buntag isab. Lumon, Noel Yeses. Sa ato mga kaigsunang mga Ilonggo, Ilongga, no? Maupay nga, maupay. Waray man dito. No, mayad nga aga sa inyo. Sa inyo ato mga kaigsunan diha nga mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin apo. Agyaman. Ato mga kaigsunan diha mga Maranao. Mapia-mapita, mapipiya kanu langon mga pagari. Ito mga kaigsunan, mga brother, mga sister. Ito mga katropa ni ha? Mga Dabawenyo, Mansaka, Mandaya, Kamayo, Madayo na Timprano, Kamayo, Buslumon, Salamatay, Gayod, sa pagpaningag, Bayo, di ka natin program. 7:30 already. Di kita maglangan. Topic number one. Di kita maglangan-langan. Kaya di kita mga igala. Dagampatag, aduna ba yung, kung ano to, kining fine, prelim, sa midterm exam. So take note. So atong unang topic ko karong buntag mga kaigsunan. Napagya diya sa social media mga kaigsunan nga doon na kunoy i-endorso. Tama ba gab? No man atong unang topic no. Kinsa ka mahigala? No? Ang pangutana mo sugot ba sa gaha? No? Ang i-endorso. No kay mo endorso yung kuno mga higala og kining kandidato si Pangulong BBM.
2: Bullseye!
1: Ang tanong!
3: I talk to my... Where the...
1: Sige daw, paminaw na to, may gala ang atong Pangulo.
0: XFM Katropa!
4: We endorse a candidate in the 2028 elections. Put it this way, I haven't sat down with anyone and said, do you want to run for president or not? We've not come anywhere near that. So the time will come. The candidate I will endorse will be somebody who I am confident will continue what we have begun in terms of the anti-corruption measure.
1: Okay. Mora to, Mr. President?
3: I talk to my...
1: Dia, mga katropa, no? Mo-endorso ko, no? Natural, no? Mo-endorso siya mga kaigsuonan og kandidato. Og ang kandidato kuno nga iyang i-endorso mga kaigsuonan, kanto kuno nga mupadayon. Gusto may angay ipadayon, no? Nabatay angay ipadayon karon mga higala sa atong gobyerno. Mupadayon sa kinawatay. O kaha mga higala, mupadayon sa pagtabo nila. No? Kay siyempre, ang administrasyon karon, no? Whether we like it or not, kinahanglan sila mga higala nga mutuboy o kinsa man ang ilang mga higala ituboy sa sunod panahon. Well, kuha naman lang guna ka ng pasakalye naman lang guna ng ipadayon. Pero ang tinuog istorya di habay para nako ha. Aron nga pag-abot sa panahon di gyud kadut-an. No? Kay imagine gyud mga higala si Sara ma presidente. Imagine. Kung si Sara mga higala ma presidente. Tanaw na to mga higala di gyud mamatay sa kalagot si Ridon. No? Kay karon pa lang gani daan mga higala medyo apike sila sa impeachment. Si Ridon mga kaigsunan, perte naman yung mag-aso-aso naman gani ang ilong.
5: Pino ah!
1: No? Sa kasuko, mga katropa. How much more, no, kung ma-presidente? Na ganito katong mga vlogger, katong mga silang kuan ba? Ito ganing kauban nila, Lovely Granada?
0: Katropang!
1: Okay sa to, itong lalaki may gala nga, taason po ugsuang po. No? Ayun sila nga... Pumudaog, kung pananglitan daw mga higala, mudaog si Sara, manlayas na kuno sila sa Pilipinas. Pwede na gani, siguro mo hinahinay ron.
5: Pinawa!
1: Pwede na siguro sila mga higala, sa karun pa lang mulakaw na. Tinood bitaw, no? Kay, dako na baga higala ka challenge, no, sa ilaha, kung ang mudaog mga higala pagka-presidente pohon si Sara, ano man di man nila na manegotiate. Di ganun lang ma-negotiate. Ikaduha mga kaigsunan, ilan ang giipit pag-ayo ron? Now, ugni Sarah pa, di man siya manimaus. No, di man siya mga igala, di man siya mudumot. Pero, nay pero diha. Kung naa kay gihimo sa nasod, no, kay, bisa kung saon ni mabay, sa pagkakaroon, no, dili man po pwede nga, kanang hitabos blood control scandal i-charge ni mong Sarah. No? Naamang yun na ay, sus, di kay naa, daghan. No? Nga mga kaalyado, mga igala sa administrasyon, no? Laibog kayog ang tanan, mga igala sa blood control, imong ipahid ni Sarah nga, layo magay sinood. No? Muna, mo guna makita sa tao karon. So, it leads us to the next, mga igala nga, makaingon ka ba nga? Kuna na siya, Gab, pwede naman na siya i-play lang na si BBM, kaya lain po kayo mag-takilid na siya murag na ulaw, no?
2: Pinawa!
1: Pwede na siya i-play. Tanggalin lang audio, no? Pwede na siya i-play para mag-istorya na siya sa akong kilid. Pwede na kayo na. Okay. Lain magkayo ba? Murag nilingi, murag na uaw ba nga? Binaana magun siya? Pwede na siya mag-istorya di ha, no? May na lang natay kay bijuki bitaw, lami magita na lami magin magbijuki may galag na ay mag kanang na maglihok-lihok ba, na maglihok-lihok. 735. No, it leads us to the next point magigala nga unsaon kaha pagpadaog ni presidente BBM sa iya mga galang oldo layo pa kay amang gisgutan atong gisgutan pod, no? Unsaon ka mga igala pagpadaog ni Presidente Marcos sa iya mga igalang ituboy o kasuportahan o i-endorso mga kaigsuunan kung sa karon pa lang ang presidente siya, mga katropa, negative ang iyang rating. Well, ang rating mga igala, it is not something imunas ang ipasangil sa mga Duterte nga, kagagawa na naman ng mga Duterte yan. Mura na yung gaghanggaw diha. No? Mura na yung ka mga igala o aning-aning diyang napita o ang tanan na lang yun mga kasalanan imo nang ipasangil na lang yun mo sa mga Duterte. No? Konkreto yun na siya, mga katropa, nga naagyo ato mga kaigsunan, dagang yun sa ato mga kaigsunan Pilipino, ang wa na yun mga higala mahimaya aning kalaki sa administrasyon karon. Nga naman, for simple reason, grabe ang investigasyon kung adtos mga Duterte. Tanawa ron ang Davao might steal, no? Gilusob mga higala sa NBI. Atun pagani ni kuan? Ni kinsani? Matibag. Nga pumunta kami sa Davao, ang nahuli namin hindi bato kundi bakal. Kay doon ako na yung mga radioactive mga higala. Unya karon doon na nasa sila gisumpay nga istorya. Nga kuno, ispoko mo na.
2: Aya!
1: Unsa na mga higala? Mutuo ba kang tao, ana? Nga kuno mga kaigsunan, ang mga huyang nga mga infrastrukturang nga daot mga katropa dito sa Jensan, ang mga bakal kuno ato gikan mga higala sa Davao Steel. Tiaw mo na bigla siya. Mo na ba ni ang ingon mga higala ni Erwin Tulpo nga imbestigahan nga importante kuno kaayo? Diba? Ay, ilan na sang gipagawas karon mga katropa nga katukunong mga project, mga nangapalpak nga infrastructure, mga igsoon dito sa Jensan. Kato kuno mga katropa, ang mga bakal kuno ato, mga puthaw ato, mga igsoon, gikan kuno sa Davao. So sana po na sa mga Duterte na. Binuang naman ang inyong istorya. Oh. Mamo ko na makita sa tao mo nang ang rating ni BBM karon mga higala, negative mang gihapon. Ni taas naman ko, no? From na, kuan? O saan na to? Negative 7 na ba siya ron? O, negative lang gihapon. O. So, makapadaog baka ha, mga higala, ang negative. No? Makapadaog baka ha. Ning usa, mga higala, kapangulo, nga kung pwede palang dayungan, o itambog pa si Griber, gibuhat na stao. Good morning, Sir Arnel. Dili na jud nimo mabasa ang akong greetings nang luod na jud ko nimo pandamay.
2: Pinawa!
1: Asa man imong greetings niya? Bet, atong basahon. Para way mangluod. Cleofe Makuyaw Banal. Good morning, sir. Nice kaayo imong background. Sir, hasta color sa imong face. Pero medyo ko mutanaw sa imong bullseye gikan diri Cebu City. God bless sa imong program. Sir, Santon Gold Capsule, Vitamin C, D3 o coffee sad. Mao akong gamit. Nice kaayo among lawas, buyag. Years na may nagagamit. Ani, salamat kaayo, no?
0: Thank you!
1: Una, ginaingon ako. Ang paggamit ninyo, ana, binipisyo, mga higala, daaragi na sa inyo, ha? No, sa inyo, ragal. Kamu ragi yung makapupo niya, ana. Now, 7:39. No? Napay gana, may gala nga mo endorso ang atong Pangulo? Makadaog ba ka, ha? No? Kung siya gani mismo karon mga higala, dili na buwa naman gihangop sa mga tao.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di apa, mga katropa, isumpay na ito aning istorya, ha? No? Kay 7:39 na ang tag na, may gala sa ito bagbanag-ubanuman. O gining oras sa ito, ganin yung mga higala sa Santon Vitamin C. Doon na pa'y dugang mga higala nga pamahayag sa Pangulo. I think kini sunod gab, no? Nga matod pa mga higala na pautana magud ni siya sa media. Nga unsa na mga higala ay lakaw karon ni ining flood control anomaly o scandal investigation mga katropa. Iyang gibang hinambog nga daghan na kuno siyag napapriso. Daga na kuno siya may galag na pabilanggo. O ni mga higalay sultis Pangulo. No? Pero ang pangutana karon si kinsa maning mga tawhana, mga higala nga kunuhay na nga priso na. Naana ba'y mga dagkong mga isda, mga higala nga na bilanggo karon? No? Si ang iyang igagaw na bilanggo na ba? O wala pa, mga katropa. Kaya ginaligon pa mga higala aga kaso. Kaya dapat kuno mga higala, di basta-basta nga ma pildi nga kaso ni. Mao po ingon sa ombudsman mga kaigsuunan. Dapat ligon kuno gyud sa ebidensya. Karon, gipangutana sa BBM, kumusta man? O, asa naman ang imong investigasyon sa kining flood control? Do na bay kalambuan? Kung siya nga daghan na kuno siya gipapriso mga higala. Dobe. Ato kuno paminawon mga higala ang atong Pangulo.
0: XFM Katropa.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months since that speech? And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues?
4: They are already in place. Many of those measures are already in place in terms of the transparency that we have. Well, first of all, let's...
1: Matod pa, mga igala, have you done enough? No? Have you done enough, no, sa investigation? Yung si Presidente nga, many of those are already in place. Oh. Uy, klaro, gini. Sige, parayon.
4: See, those in terms of accountability, let's take that first, because that has gained the most interest amongst the public. In that, cases have been filed. People have already been put behind bars. Mm. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations, this kind of self-examination in terms of the government, continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I was I said we have to. It is so endemic and it is so deeply rooted. Change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then the people who have gone, who are at, in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
1: Mana ito. Alas 7:44 na mga igala, dag na sa Dubag Barago Manuban. Alright, ako lang sa basahon ninyo mga mensahe and then i-discuss na ito mga igala ang ingon sa Pangulo, kalabot nining kuan, punto niya. Kalabot sa pangutana mga igala, have you done enough? No? Sakto ba? Paigo na ba? No, si pangutana, no? Paigo na ba ang nabuhat sa gobyerno sa pag-imbestiga mga higala sa flood control anomaly? That's very important question. Dapat ma-address unta mga kaigsunan. Ano tanaw na to? Kung natubag-bagyo sa Pangulo. Diga. Si Marina Donio, may buntag. Nestor Quiron. Good morning, Dol. Watching in Misamis Occidental with my barkadas in our compound, Quiron. Basta good morning niya.
0: Good morning!
1: Rilin Navarro, Romulo Tampos, Sir Arnel. Sa Lapu-Lapu City, Surbi, Inday Sara, 105, Risa, 1, Tulpo, 3. Si Connie Hualdo, mayong buntag sa tanan. God bless you all. Likewise, ma'am, Connie Hualdo. Salamat.
0: Thank you.
1: Oh, si Marina Donio, nindot kayo bitaw ang background ni mo, sir. Idol kay ni Sinaw, kayo ang imong agtang, ha? Pandamay. Ate si, pwede na kapanaminan. Oh, Rilin Navarro, mayong buntag. Yuprasinia Babael, good morning. Free tanker official, how dag yod mamakak? Alam mo pa malikas, no? How dag yod mamakak aning tut? Nga presidente, oy, pathological liar. Jud siya ba? Sigma voice. Ako lang usabon ni Sigma, ha? Atayag dagway anong presidente, oy. Madamay mo ba na inyong kalaki, oy? Si Jijo, the way he answer it, it is all a liar, sir. He is the worst president. Joseph Curitana, kaluoy ni mo, oy, wag yod kay kalibutan bahin sa panghitabo sinasod. Lutaw yod. Maka-uulaw, abiguro niyag bugo ang nag-ash. Para dili mahibalaan kung naabay na priso o wala. Asa ka nga katong giingon nilang panghinambog nila nga, panghinambog ni Auntie Claire nga, si Ramon Rebilla ay kaaliado ng Pangulo, nakulong. Siya na ngayon. Wa gabae. Ramilo Castro Mayor, boss ang bakakon. Si Auntie Claire? Daryl Cordura, hindi buta bungol. Bright ang tao ngayon. Baliw ba siya? Lakas ng tama kung ano-ano ang masabi kahit wala namang napatunayan. Ulitin natin, no? Kasi mga ulit man tayo, no? Si Badin Badot, mayong buntag. Okay, okay speech ni BBM karon by straight. Straight? Wa mga sani, wa masalasala, may gala. Basi na kapalo up ni. Follow up question. Kamu pud maglain din yung mga high blood nagmaayon ang mga trolls siya may gala nga gasunod na to nga. Nanay ni message na ko nga sa to gi message ako lagi gi message lagi or kanang unsa kay nang i-reply gani ni Mus Maide gani gab no kanang yana ba? Namay nga na pag kini magong atong post automatic mo kuan dayon siya sa story, no? Ma-share din sa story ba? Niya. Yeah. Ayaw ba dito na sila mo comment niya mo send na as message. Ano mo ingon nga puraot ka nga klase sa reporter. Bala mo diya, no? Problema na ninyo nagdi niyo madawat na akong komentaryo.
0: Bullseye.
1: Problema hon pa ba na ako na kadaghanan na ko gi problema, apilon ko pa na. Kabuang. Alas 7:48 bagay gala ang dagna sa morning. Sige, balikan na to. Ulitin natin. Kasi ulit man tayo. Ulitin natin ang tanong at ang sagot. Tanong ng media At ang sagot ng Pangulo, just for the context, nahitabo kini mga igala ni atong sumanang 14 gab Huwebes. No, atol mga igala sa FOCAP. Ogi pang kuan ni mga igala, no? Ha? Friday. Friday ba? O tama lagi. Patay gining pizza gyud. Friday, kato ning Biyernes mga kaigsoonan. Sige ulitin natin.
0: XFM Katropa.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months?
1: Kadali lang. Atong bisayon, ingon man ni mga igala yung nangutan na, do you believe personally that you have done enough, no? So ba'y pinakatumpak mga igala nga translation sa you have done enough? Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo? Na sige, rog maoron, no? No? Sakto ba na pagka-translita? Nagtuo ka ba nga paigo na ang imong nahimo aron nga ma-address o aron nga masulbad o masolusyonan kining problema sa kawat ba'y? Aminaw mo, mga kaigsunan. Ang uban mo rin mo ingon nga, kapoy na ba ng programa ang katropang Arnel? Sige naman nagisgot o kawat. Kay maunay ka matuuran karon sa atong nasod in town. Nahurot na ning atong kwarta, nagdako ang atong utang, mga kaigsuunan. Kawat ang dahilan. Ang mga proyekto, mga kaigsuon, gipangtagana aning mga, kuan, ini mga nindot unta nga mapuslanon sa kinabuhi sa matag Pilipino, pero gikawat. Kawatan gid siguro ning mga kay pati credit gani mga igala sa mga project kuhaon man nila. Kay isa karon oh, gilog-iloga nila kanang People's Bill sa Davao. Pero ang problema ana ba no, kay makatestify man gid ang mga tao ba nga 2017 pa man minang apply gud ani go. Di, I mean, okay raman. Buingon ka, ang pinaka the best anak baga higala, project na sa nakalabay ng administration, pero napadayon mga higala, napunduhan sa karon ng administration. Kana siguro, okay na siya. Pero buingon ka mga higala nga, totally erase ni mo ang effort sa nakalabay. Muna nakapait karon, no? Kini nga administration. Pagkanindot gani, no? Wala o nila, paphao nila, kadto mga higalang nagsugod ni anak. No? Kato nagpasiugda ni ana mga higala. No? Ila tong papahaon. Nga naman, gusto nila in full credit makuha nila tanan. No? Makuha nila tanan. Para sa nang tulays buka na mga kaigsuonan, di ba? No? Gitawag na mga nila nag legacy projects. Na kung imong tanahon ug mabalik-balikan nimo mga katropa, no? Nahimo na gumikas paning kamot sa nakalabay nga pangulo. No? Sa nakalabay nga administrasyon. Wa man gani gasto mga higala gumikan kay gihangyo ra in taong China. Oh. Diba? O karon, pagkahuman kinindot kaayo, tuah na igapatunga dito gaangkon nga iya.
5: Pinawa.
1: Moro na nahimo sa atong administrasyon karon ang magsigig pangangkon. Magsigig papriso mga higalag mga dili mga kauban o mga kontra niya mga igala diya sa iyang administrasyon.
0: Bullseye!
1: Muna'y ilang nahimo. Karon sa pangutana, have you done enough personally? No? Makaingon baka nga, nahimo na nimo tanan? Nahimo na nimo ang ego na ba imong nahimo? Alang niining problema ha? O napakulong ba nimo ang angay mapakulong? Ang tubag sa Pangulo mga igala. Again, aminaw na to, padayon.
0: XFM Katropa!
2: That speech. And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues?
4: They are already in place. Many of those measures are already in place in terms of the transparency that we have. Well, first of all, let's say those in terms of accountability. Let's take that.
1: So,
4: first.
1: Duha ka buok ang pangutana. Have you done enough personally? Ikaduha mga igala, what are the measure? No? Nga maingon nimo ba? Naisukdanan ba mga kaigsuonan? Naisukdanan. Muingon magutag na akay nahimo, na akay barometer to measure aron masukod, musulti kung tinuod ba nga giningiingon nimong naa kay nahimo, makita sa realidad mga katropa.
0: Bullseye.
1: Maing buntag ni mo niya, Sir Jojo Jomar. Ha, Jomar Jojo Halipa. Good morning.
0: Good morning.
1: Oh, good morning dia. Joey Rowin Carbon, mayong buntag. Sa man ani. Sa may ko ani. Mayong buntag, Sir. Pakitimbaya sa Aguanta Party List sa Purok 3 Kamansi. New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. Akong papa, Biling, nag-agwanta po siya. Hinta. Ah, sige lang kay pareha man tay, inalas papa ni mo nga. Ah, pati nang angkor man dia gagwanta po das kasilaw. Kisa gayo gagwanta ni. So duha ka pangutana may galagi bato kang BBM. Una, nagtuo ka ba nga paigo na imong nahimo? Ikaduha, unsay imong sukdanan? No, unsay imong sukdanan? Unta ba ni mga igala ni presidente daghana. No, daghana ay kon measure have already in place. Oh, sige, padayon. Mm.
4: As we can gain the most interest amongst the public. In that, cases have been filed. People have already been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. I think that's the general term now that everyone uses. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations, this kind of self-examination in terms of the government continues to go beyond my term, beyond 2028. I sincerely hope it does, because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve. The reason that I exposed all of this in the sauna before last was simple, because I was shocked by what was going on, and I said we have to, it is so endemic and it is so deeply rooted, change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government. And that is what we are trying to do. And that is why when I say I hope this continues beyond my term, that is because then we will have succeeded in changing that culture. And so, as an effect of that, is that we have then, the people who have gone, who are at, in detention right now, who have been charged, there are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
2: About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally...
0: XFM Katropa.
1: Sige lang, patingo pa lihok-lihok ka lang na sila diha. Masino naman, mas nindot na maglihok-lihok sila diha gab, no? So ang pangutana mga igala, do you believe personally that you have done enough? No? Og ang ikaduha mga igala pangutana na nang kuan diha, media, mga kaigsunan international, no? Nga what are the measure nga imong gi kuan, no? Imong gilatag aron nga makita nato tinuod. So ang iyang pamatuod niya, he has done enough, no? Mga kaigsuunan, pero dapat daw magpadayon pa ni sa sunod. Tama gina, magpadayon gina siya may gala. Mabod na itong ihangyo sa sunod niya administration. Although layo pa, magpadayon gina ni. Kay basin og dili mga igala mapriso ang mga mastermind karon, hinaot nga sa sunod mga igala nga panahon mapriso. Hinaot nga pag-abot mga igala sa ending ani mapriso sila, no? Kay kinimanggon mga igalang investigation karon, no? It's duhar pa ingnan ani fact finding or fact hiding, ano ba kana mga ICI for example, no? Kanang independent kuan ba na, no? Commission for Investigation sa Flood Control, no? Duhar pa ingnan ana, it's either fact finding or fact hiding. Karon, people daghan ko no ang napriso, no? So unsaon man nato pagsukod kung daghan na bagyod, mag name names ta, no? Maghingan ta. Kumbaga kilisod ba kay mo ingon ta may gala, naghan na may gipapriso. Yun na pa unsa man na sila basig mga baboy-baboy nang gipapriso. Ang buntag Lucy Libongkogon diha sa may Cebu City, Talisay City, Cebu. Mga tigpaminaw po nato diha may gala Subang Dako, Mandawi. Mayong buntag ninyo.
0: Good morning.
1: Josephine Josephine Ambasaura. Naunsa na naoy puryagaba lang nimo ambot na sa imong giyaw-yaw pataka lang lang ba rate mo press negative. Negative gid ay no, di gid mahatagag positive. Ha? Abot pa si presidente, pero positive naman siguro si presidente.
5: Ayaw!
1: Negative ang iyang kwadro. Positive si oy. Sige. Mag-name names ta. Kisa may napriso in relation to flood control, mga igala. Kanang dagko. No, di magug ka makaingon, mga igala nga. Dagko ng kanang naa, mga igala nga. Trabaho sa kuan. No, kining... Abi ba kung nakalakaw na ni?
5: Pinawa!
1: Ngayon na raman ni nagtuyok-tuyok ka. Tulo naman ni babay ni. Alas 8 na, buntag mga katropa. Parayon ta ba kaigala, no? Mag-name names ta. Hindi ba ta ba kaingon mga katropa nga dagko nga isda ang tamban? Diba? Makaingon ba ka mga igala nga dako nga isda ang bulinaw? Diba? Kaya bisang pag-unsang kadaghan mo napapriso kung puro bulinaw, maingon ko na rin nga, ah, usap mo lang ikwana, eh. No? Di ka makaingon, mga igala, nga dagko nga isda, ang tambasakan. Kailan mo tambasakan? No? Gagmay, yun na. No? Tugnos na lang, tugnos. Ah, pang asang gamaya, yun. No? So, naabay pating.
5: Ayaw!
1: Pag maingon ka, naamay mga regional, mga trabahante sa regional, regional offices, no, sa DPWH, no? Na may nagapriso na ana. Kana ba sila? Mao na ba na mga higala agyod ang kinauyukan sa mga kawatan? Mao na ba ni sila mga higala kinauyukan sa problema sa korupsyon sa nasod? Dili siguro. More likely ang tawag ani nila mga higala alipuris lang. O kaha mga higala nag-sideline lang sa kilid-kilid ba? O manghornalay lang. Mga kaigsunan, sa dako kayong, ha? Sa halapad kayo mga higala, nga plantasyons, korupsyons, Pilipinas. Kung atong ma-describe o susama ni ana, dili ko makaingon nga dakong isda mga higala ang bulinaw.
5: Ayaw!
1: Sige, again, mag-name names ta. Kinsa pa, kinsa man, no? Rebilia, no? In relation ko no, mga higala, sa kawat. Oh, if he ever did, okay, nakagagaw, nakagawas naman gani ron. If he ever did, tinood yun. Nangawat siya. Unsa magkadako, iya ba natanan? Dili pod, no? Million naman gani tingali na iya. Estrada, Jinggoy, mga katropa, no? Oh, siguro, butang tala, may gala. Tinood, nahimo na. Naasay ka lang bigitan, butang tala. Dilita mo yung ngayon, wapang manay conviction diha, no? Butang tala, may gala, nahimo. Iya ba ang kinatibukan? Dili sad. Hugaw ra sad si Kuko. No? Si Diskaya. Si Diskaya ra bay masterminds na lang. Dili sad siya matawag ng mastermind. Ano man, in the first place, wala siya gabuot sa programa o proyekto sa gobyerno. Mudawat lang siya, may gala, kung siya ihanyag nga plastada, mga igala, sa mga nag-contact niya. No? Dili kumutuo nga siya yung nagpasiugda, siya yung naghuna-huna, and then giilad niya ang gobyerno. The same with the Napoles, mga igala, bitaw. Diba? Kaya ang ginapagawas mang good, kabante mo sa Napoles ka ni Adto. Napoles ka tong pork barrel scam, no? Katong pork barrel scam. Unsa ginapagawas nila? Nga biktima sila ni Janet Lim Napoles sa mga bogus NGO. Diba? What is sila kabalo nga non-existent di ay? Ah, binuok ang istoryahan.
5: Binuok!
1: Wa ba lang ka nag-exercise diha og due diligence, no? Sa pagsusi kong tinuod ba gyud na nga non-government organization o mugna-mugna ra na sa nahuna may galas kawatan. Di ba? I think on your end, no, as